0: Hoxi ku vala mngani i mhaka munhu.
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka. Karata n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karata n'wilanyezani. Huma ka swona leswi.
1: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela phatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungani.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona.

Atava inkarhi wa 9 xi nga ta vana hi kuma mahungu ya xifundzankulu Maputo na ka mintirho ya radio Mosambiki hi ya ka mahlweni hikuva hi ku xuvela a vuyingiseri byinene ku longoloka khwatsi ni le mintirho yo rhanga ya siku la namuntlha hi tshuneleke hi tamela hi nkarhi wa 4 na 45 minutos hi khungisa sweswo hi ya ka 9 lexi hi leme.

0: Sage u ta kuma humelela ka swona.
1: Kunewa ka ma hi nga ni pfuna xa.
2: Ah mabalo munghano. Phela vanghana va tirhela swoswo. A ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
1: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi be.
2: Mile xibedhlela. Swi nga ma xo vabya phela.
1: Hi yile kambe a va khomanga mavabyi.
2: Swi nga maheka swililana ka majela.
1: Loka lileswo ni dlawile ke munghana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
2: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona kulomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
1: Leswi i swakudya muni swoleswo?
2: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsawutsawu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
1: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
2: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanela ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya munghana. Va le majela manene i vutomi byinene.
3: Musambiku engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. É o som.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas em Moçambique, em Ligani, em Branzo, em Munguete. A Ilicari, interessante na antena nacional, lá na Ikumike, Jornal da Tarde, na Sosei, em Tlelelaka, Kamitiri, emissão provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, na Rico Chuvela, em Ligani, Wakutsakis. Kungalikali hita kukombisa inhlikani Maputo e 14 horas de kuma maungu ya inhlikani. 14 horas na 10 minutos, jivana wena nkuweni. Lana ingata kumakano ngonoko uansati nkambi ya viki, 15 horas de kuma maungu ya inhlikani. 15 horas na 5 minutos de kuma stivisu, 15 horas na 10 minutos de kuma mabulu ni mwingiseti ni vunanga. Mbranzo wa mwingiseti ilisi... E Lula Mseke kuva hipangala tana na wena ka xingile xa mintirho kambe swo swi nga ro kuva hi kuma inhlikani Maputo vuyingiseti lebyinene.
2: Inhlikani Maputo nokonokota majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
3: Inhlikani Vitória, inhlikani mwingiseto rhandzeka inhlikani Jovita Ngovu. Hi sungulisa xisweswi nongonoko wa mahungu wa emisoro provincial de Maputo. Vamamani vambirhi vana va tiko ra Eswatini va khomiwile hi maphoyisa ya tiko lomu xifundzankulu Maputo, va hehliwaka nandzu ku va va ta va ri vaxavisi va mbangi atikweni ra hina. Vana va tiko ra Mozambique va tshamaka Joni va ku endla nhlengeletano masiku ndzhaku ni mukombisi wa tiko ra hehe kwahala Joni, na va bule hi mayelana ni vukhinyavezi lebyi endleriwaka vana va tiko nkulu Afrika ni voho vana va Mozambique. I tinhlokomhaka ta nhlikani Maputo namuntlha, loyi a ta vulavulaka hi ku xukuvala ka nhlangano lowu patsaka vafambisa mimovha nhleketlo. Ultramap wa sola a mhaka leyi endliwaka hi vafambisi va mimovha va nga ri vangani lava va tlakulaka mali ya nxavo kumbe mali ya vuhakeli bya maxapa na swi nga endliwi ndzeni ka nawu, na ku va sola mhaka leyi ya ku komisa ka mimpfhuka ni swin'wana leswi endliwaka hi vafambisi va mimovha ka masiku lawa ya ugamu ku patsaka ni switereka leswi swi endliwaka handle ka nawu. Stelio Manyisa na Tomas Bruma hi voho va fambisaka nongonoko wa namuntlha lowu wa ha ta tisaka ntshokovetelo wa man'wana mahungu. Vukhinyavezi byi endleriwaka vana va tikonkulu Afrika ni vo va Mozambique lebyi endliwaka laha na Joni a byi si na tenga, bya tisa ku vava ka mbilu ni ku rila ka tinxaka ti nga ri tingani ngopfungopfu tikweni ra he. Hi leswi tshindziseke ku va nhlangano lowu petsaka vana va tiko ra Mozambique va hanyaka Joni va yeleke mukombisi wa tiko ra hina ko Joni, na va vatlimabulo ku hambanahambana lawa hi ku landza Dorot Figurão a taka na wona xin'we ka leswi buliweke hi swirilo swa vana va tiko ra hehe ku va vanyiki va biweteliwi va endleriweke tihanyi atikweni ra Joni. Edward Figurão a ta ni mahungu lawa.
4: Varhangeri va mintlawa ya vana va Mozambique va kumekaka exifundzankulu xa KwaZulu-Natal va ve nihlengeletana ni muyimeri wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Eka nhlengeletano leyo va kombise swikhalo mayelana ni matirhelo ya gezi ra Ponta do Ouro, matirhelo ya maphoyisa va kumekaka ka muganga wa le Salamanga, na hambi ta ku yelana ni mahungu ma vulaka leswaku va ta hlongoliwa hi siku ra 30 ka Khotavuxika enga Juni lweyi yaka ka yena.
5: Mina habito en Salvador, Guacatembe. A control de Salamanca, su silencio, presidente del público, el ministro, el ministro, el ministro, a 11 mil medicais para o hacker a chegar na seguro. E para isso?
6: E na etira para passaporte. Já 30 dias. Na etira é para passaporte lá. swikumeka swi hikazatela a ku ve hweti ni hweti na hi buya na hi famba na hi buya masi i mahanyela kona za lexi hi vavisaka hi ntamu hini za lomu hi ni 35 anos na ya hanyisa swo swa ma 30 days maza lexi hi vavisaka hi ntamu hileswaku a te dia 30 de junho i pra hi koka a makokelo ya hina hi ya kaya sin a kaya hi ya ya tirha hi ta tirha yi a kaya hi ta endla yi ku ni lava nga tilunghisela masi ku ni lava va nga tilunghiselanga ku ni lava vo a va hali phakathi ka ku yini ka ku tilunghisela
4: mamana Maria Gustava a dumbisi ku landzelela ku hinkwaswo swikhalo leswi kombisiweke
7: ni hi twile mhaka leyi de facto hi fanele ku ve ni yisa ka ministro lo interior ni lava va va alfandika swaku e va li va khala seni ya kaya lesi a joni timhaka leti a salamanga leyi khulumiwa hi ntama swo ku ni mhaka ta salamanga leti ku ni problema salamanga se aleya 30 de junho i deadline ya ma organisation la maja ya governo swingu hakuveni mutahlongoliwe dia 30 i governo a mihlongoli dia 30 ka junho muhlongoliwe hi vala mutshama kuna kona ma organisation ku divhela loko vanhu a munhu a huma fambalana a xitiratwini loko a nga nyikiwi a nawu a ma hahla swi lavaka leswi ka swi nga leswona vheleke a governo ya kondenara maji hi action a hi swo leswi leswi ka nanaka swi hi tsakisi ku vona va kondenara maji hi action a yi voni vhela a yi voni
4: vhiki leyi nga hundza mamana Maria Gustava a endzela xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lowu mavonana yake ni mfumo wa muganga lowu eka hlengatani leyo a boli hi ta michololoko ya ku solisa ku kumeka ka vakuta hi matiko na hambi ta vana va Mosambiki va hanyaka KwaZulu-Natal na va nga na mapasi i ku hinkwaswo na hi kongoma Rad Mosambiki mi nga lakem Eduardo Figurão
3: kanimambo Eduardo Figurão vamamani vambirhi vana va tiko ra Eswatini va ku khomiwa hi maphoyisa ya tiko haleni xifundzankulu Maputo mhaka yikulu hi laka ku va li maphoyisa volavo va karhi va xavisa ambangi lomu tikweni a hi nga twonini ndzava leyi ku landza na Veronica Storm
8: vamamana vambirhi vana va tiko la Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na va hehliwaka ku va va li vaxavisi ni vadzahi va timbangi vamamana lava na va pangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mosambiki va chuketiwile eka ndzelekano ya goba xifundzeni xa ka Namahaxa na va ni 10 ni munhu wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leiti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha yi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini
9: a va teka adrogani va liyisa district la Buwani va lava ku a nyiketa mun'wa bava hi ntawa loko a va lava ku a nyiketa mun'wa bava hi na maphoyisa nkamba lowu hi nga va nyimisa hi swi koti ku hi va sencha loko hi va senchile kambe va kuma ni droga leyi ka nkama wa sweswi va kumeka a district la Namahaxa a droga kambe li kumeka a hala district la Namahaxa para li kota ku li va responsabilizariwa hi vugevenga ni la ku va famba va xavisa va konsumira i kambe va xavisa timbangi
8: loko ya mahlweni Carmen ya Leiti a hambi nkatsakanyo nene ya nchololoko landziweke hi vakristi va kereke ya katolika ku ya a santuari Nossa Senhora de Fátima ka Namahaxa ntirho wu landziweke vugangwini bya vhiki
9: ni mbala swa ku ina durante ka peregrinação a para distrito lá na Mahaxa a vacrente va igreja católica va peregrinar e bem com a kumelelanga mchumi ya ku karata ni bala swa ku ina hi kumanga mchumi ya ku biha hala na maasha na ndika kufamba na ndika kuvuya tambe na mapuisa hi kumeka hinkwati timbangu para ikota ku ikontrolala ku nga humeleli au gevengi ku nga humeleli ati nghozi ni vala swa ku avanhu va fikile ku mudevisela hi ku ai resebelanga a manotisa ya ku biha ya kensa kambe va crente va igreja católica va nga ti comportar ku mudevisela para ku a misa vona a hala na mahasha i famba i kurela ku mudevisela
8: munyiko wa mahungu ya mapoisa xifundzankulu Maputo Carmini ya leti ni nkatsakanyo ya mintirho landziweke hi maphoyisa ku fambeni ka ku hela ka vhiki.
3: Nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha ya ntleketlo lomu xifundzankulu Maputo wu sola mhaka ya ku ku ni vaxaperu lava va tolovelaka ku va endla vuxambaji ni vukanganyisi va londza timali ta handle ka nawu va kumisa mimpfhuka va chulula vanhu tindleleni mhaka leyi soliwaka swinene hi nhlangano lowu wu patsaka voho vafambisi va mimovha ya ntleketlo. George Manyisa i wun'we a lumbaka nhlangano lowu wun'we wa varhangeli lowu a vulaka leswaku sweswo handleni ka ku va swi soliwa i mhaka leyi kombaka leswaku vafambisa mimovha volavo hikusa a hinkwavo lavo a va tshembi leswi mfumo waku swi hlaya leswaku wu ta nyika mali ya masubsidi kusukela n'hweti leyi taka a ku va ku ta na byalisa vafambisela ya mimovha hikuva ku tlakuxiwile a mali ya nxavo wa maphalafeni. Manyisa a vula leswaku a ku ve ni ku tenga ni ku rhula hikuva mfumo n'hweti leyi taka wu ta humesa a mali.
10: Lavi vatswatsiya a ku va va ni ku zula kambe hi tswatsiya ngopfungopfu a voni vinyi va mimovha leswaku a va swi koti ku va va bula ni vatirhisani wavo ni ku va va swi kota a ku va va tlhela va tshamisisa timhaka ta timali leti ti buyiseliwaka a kaya ni khanela hi wona a maresearch hi ku fuzi a leswi swi bangisaka pon'we ngopfungopfu la hi ku a muchayeri wa movha lowu loyi fane a hola kan'we hi vhiki loko a ka matshameli lawu hi nga ka wona swoswi ya kumbe xitiva byi nga khupuka leswi va maphalafeni ti nga khupuka yena loko a tiswa siko hi byabya hakwaki ya a boheliwa hi mali ya yitsongo xileswo ku fanela ku va a n'winyi wa movha a kombisana na yena leswaku na yena n'winyi wa movha loko mfumo wu n'wi nyika a matshamele lowa wo dyondzisiki swa ku tenke a ta wu kuma tenke a fanele ku va a tlhela a mu tlheliselela a mufambisi wa movha para ku va na yena a muholo wake wu nga yehli leswi hi swona swi nga a ku vindlavindleka kukulu ka vachayeli va mimovha kambe hi ni ku kombisana na vona hi ni ku va tsatsiya swa ku a ku nyimisa ku tisa a ku holovisana a ku pfalana va nga tisi a hi leswi swi taka hi vuyisela a mihandzu leminene a leswi taka hi vuyisela mihandzu minene i ku va hi nyimela a swihitu lebya nawu.
3: Marito ya George Manyisa loko a tshembisa leswaku mfumo ndzeni ka masiku ta humesa xisakana lexi kutani mali leyi nga ta nyikiwaka vafambisi va mimovha lava va ti tsaliseke eka nhlangano lowu na mali leyi kongomisaka na byalisa matirhelo ya vo hikuva mali ya nxavo wa phalafeni yi tlakuxiwile ka masiku lawa gamu. Manyisa na ku a tlha a vutha a vula leswaku ka masiku lama taka ku hungi mali ya maxapa lawa ma endzaka hi swifundza kumbe transport interdistrital mali ku ngi ta tlakuxiwa kambe mhaka leyi ya hali karhi yi xuxiwa ka masiku lawa ya ugama
10: marota mimovha leyi ni fambelaka a area metropolitana ni magrand capitage va ta vuyiseliwa a mali a vinyi va mimovha a hi ku va khupukisa a tarifa kasi lomu ku nga madistritale ni interprovincial lawu va nyikiwe swileleto a ku va tindzawulo ta ntleketlo leti ti nga swifundzantsongo ni swifundzankulu swa lebyi tiko swi kombisana na vona hinkwavo a vatleketli va muganga lowu va ku karhi va kota a ku khupukisa a timhaka ta liendzo a mali ya liendzo ku ma kone na hi vulavula ngopfungopfu hi la ka Maputo a ku siva ni a ntwanano lani ka ku va ku khupukisiwa a mali ya ntayendzo ni ta hlaya hi swifundza ntsongo vo Bawana Matutwini na Mahasha Muwamba Magudi ni Xinavana asi hetseka kambe namuhla sweswi ya kona ka huvo ya xifundza xa ka Maputo akuva hi ta kota ku va ya pfala a timhaka leti ta timali leti ti bekisiweke para ku va ti ta kota akuva ti kobrariwa ka tali yena.
3: George Manyisa, umwe wa varhangeri va nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, loko a vulavula hi mali leyi yi nga ta nyikiwaka hi mfumo n'hweti leyi taka ya June, xisakana xi nga ta nyikiwaka vafambisi va mimovha leswaku va vevukisa ta mafambelo ya mimovha hikuva mali ya nxavo wa palafeni yi tlakuxiwile masiku lawa ugamu. Manyisa a kombela leswaku va nga tlakuxi mali ya matarifa ya mimovha ya maxapa lomu handle ka nawu hikuva sweswo swa khinyaveza phakiti ra xitshungu lexi xikalaka xi nga na nandzu ka hinkwaswo leswi.

0: Eish, karta ula mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku hini kusatenki ni ashibedle.
1: Imagamu ni wana washini mbani?
0: Wenu, karta ula mina la ashibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we man, anishutivi.
1: Ya, imaka leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii nkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karta la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karta nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarta mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si.

0: Kunema mwana vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masikona lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se avashiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hita humula ku haitela nkama lowu vanga xikolweni pea.
0: Hita humula mani. Kamise mhaka yila ka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Kata phakiwa xikolweni baba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana mamanu a ku na ntirho wa mina ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
2: Muchayi wa xifundzankulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
3: nan'waka ku titsalisa i mahala.
2: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka.

Hakunene mrenzo mwingisete tani leswi hi tshembiseke swona leswaku loko hi ta va a ndzutini wa nkuwa mpela hi ta kuma nongonoko wa nsati hi tlhela hi kuma nongonoko nqambi ya vhiki hi leswi hi ti lulamiseleke ku va hi ku fikisela kahle ka nilo wa nyamuntlha na yini ku tshemba leswaku na wena murhandzi wa n'wisete u ta va u va ni nhlekani wa ku tsakisa na u pangaletiwa hi mitirhi yimiso provincial de Maputo wa radio Mozambique hi 102.3 FM ni himile oito ka onda media na hi navela leswaku kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona mintirho leyi hi ta va hi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti ni ku va u yi ku kuma na wuni vutomi lebyinene wena a nga ti ni nyama swi kalaka swi nga longoloki hi navela leswaku swi ku yantswela hi ku hantlisa ngopfu swinene u va u tlhelela ka leswi swi ku lumbaka siku lin'wana na lin'wana u nga kuma mitirho yimiso provincial de Maputo nakona hi ndlela ya inthanete ka www.rm.co.mz u kongoma radio online u ya hlawula epe. Inkarwa kuba hikuma nungu.

Akulosa muyingiseto wa kurandzeka. Hitlela hi vana wana nyamuntla akuva hi kombisa nongonoko nwana wa sati. Longena ka ka xikhomo xa wena hi musumbuluko hi 14 horas na 10 minutos. Uphinda hi wa umbiri hi 21 horas na 30 minutos. Ni hi wa untlhanu hi 14 horas na 10 minutos. Kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisor provincial de Maputo wa Rádio Moçambique ka 102.3 FM ni ka 1008 kHz. Nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mc. Hi emahlweni hikuva hi kombisa vunhenha, matimba, ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana, andyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke, hi bulile hi wansati wa mutirhi, mudyondzisi, mumuna wa ndyangu, lomu hi tiveke leswi a swi endlaka a ku va hlula swikarhato leswi a hlanganaka na swona entirhweni hi kolaka ku xandza ku va a li wansati na ku yanakanyiwa leswaku a nga ta swi kota ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha ku fana ni wanuna. Hakuva hi hetelela mabulo ya hina hi veke nawu na mamana Evelina Sithoye, hi ta kombisa leswi a swi endleke akuva a hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Miss Negra loko a ku hloniphani wansati mu nga muyeyisi.

0: Hakunene hloniphani wa sati mungamuye yisi vunanga bya ku losela ka hina loko Miss Negra akumbisa leswaku wa sati ani ntamu ani matimba ya ku tilandzela mintirho yakwe ka minongonoko ya hina hi ta na ikombisa ku kumeka ka wa sati ka swiyenge swo hambana hambana mahanyeleni yakwe na yi humelelisa ku tihita ni ku tinyiketela kakwe a ku va kota ku hlengela ku tlakuseni ka ndyangu wakwe ni ku hluvukiseni ka tiko. Ka nongonoko wa nyamuntlha hi ta hetelela mabulu ya hina hi veke nawe na mamana Evelina Sithoe lomu hi nga ta kombisa leswi a swi endleke a ku va hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha. Ka ntirho lowu mamana Evelina vule leswaku wansati a kona kambe hi nga mu kuma hi nhlayitsongo hikuva vanyingi va yanakanya leswaku ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha u ngo endliwa ntsena hi wanuna. Mamana Evelina a kombisa leswaku lexi wansati a fanelaka ku xi endla hikuva a tiva ku tiveka ka xiyimo xakwe a ku va kota ku hlula swikarhato swa siku lin'wana ni lin'wana entirhweni. Hi ku landza hi ta nyika nkama mutirhikulori Victoria Sithoe a ku va hetelela mabulo a veke nawe na mamana Evelina Sithoe na a sungula hi ku veka xivutiso lexi.
1: Ka hinkwaswo leswi u hi dzunguleliki hi vona leswaku xirhalanganya lexikulu u nga xi kuma kusukela ka loko u ningheni xikolo ni ku va ni ku ta tlhasa namuntlha u pfala ka bejanos kumbe kume bya malembe na u landza antizulowu xirhalanganya leswikulu leswi u hlanganeke na swone swi vi hi mayamukelela ya zambo bya xinuna. Hi leswi a vavanuna va nga ku yamukelisa xiswona swa nga wansati.
2: Vavanuna ni kota wansati ni hambi tindlela hinkwato ku va komba lava vavanuna ni nga tisa na vona ku va komba swa ku a ntirho lowu a hi n'wini vavanuna ntsena mu kotaka kambe ke i nga leyi hi ma vulavulela hi mintirho ni va komba hi mintirho i nga leyi ku vulavula hikusa ku vulavula ka tlhava timbilu ta van'wana hi ku vona swa ku mina nhlamulo ya nga a yi le mintirho ku va va swi vona swa ku ka fila lweyi hi nga na yena o bya ku tisa na hina a nga byi ku lwa na yena no va komba hi mintirho ntsena ni enca lexi va swi vona swa ku yu a enci lexi xa ku lulama ni enca lexi va swi vona swa ku kasi na yena leswi wa swi kota kutani lanu va ni nyika ambango ni kuma ku tirha na ni nga chavi nchumu.
1: Hi swona wansati a tikweni ra Musambiki xirhalanganya lexikulu a hlanganaka na xona ku fana ni leswi hlanganeke na xona a vi hi kolaka zambu bya xinuna a nga va ku va nga seketeliwi a nga va ku va nga pfumeleliwi ku landza antizo wa ku kazi a nga va ku va a nga kumi ambangu wa ku va kombisa a mintizo yake. U nga mu byela yini wansati lwa longolokaka na hine loko a ta va a hlangana ni swirhalanganya leswi a vuton'wini byakwe ngopfu hikwalaho ka ku va handle ka ku landza ntizo a sindzisekaka ku va a landza ta ndyangu hikusa i nkosikazi i mamana i n'wi ingi i vizinyo ni swin'wana
2: ina ka wansati lweyi na yena a nga va ka ka ntizo wa ku kazi ngopfu wa ku fana ni wo lowu yi nga ntizo wa ku i ntizo wa ku landziwa hi vavanuna na ku le u mu tekela nkama wunyingi a kaya a nga kumeki hi ku sa fanela ku va ntizweni kambe ke hinkwaswo leswi swa koteka loko u le mamana wa munhu.

0: wa swi kota ku tilungisela hini vamamana minkama ya ku tala a yi edleli hikuva hi lungisela a siku bya mundzuku swa ku mundzuku kasi va ta dayini va kaya almost kumbe jantar kumbe matabiso hi wena mamana u swi pimisaka hinkwaswo swoleswo manje u fanele ku pfuka u ya ndzisweni kutani u wa tilungisela ke u sikwini u buye kumbe u buye hi nkama munhu u tilungisela loko u buye kumbe u khale u to u xava yini lexi u swi tivaka swa ku mundzuku fanele ku va sweka la mutini u swi lunghisela hinkwaswo leswo nambe hi mpahla wa mamana wa buye usikwini a ta hlantswa mpahla wa mamana a yi aneka loyi kumbexana i varanda kumbe hikwini ku leswaku a pfuka mundzuku pilomenji a mpahla a pfumbile nambe hi ku pasara wa pasara vambenyani wa pfuka ma4 hours kumbe 5 hours a lunghisela leswaku pilomenji a suka a khomi nchumu la kaya i nga leswaku a pfuka a huma ntsena a swa koteka ku lunghisa swa muti na ku liwatisa
1: hi le ku tlangeleni ka hweti ya wansati lani ya nkhuvo wexo sunguli 8 ka marso na u ta ka famba ku etlhela sa vugan'wini bya hweti ya april wansati i ntwiwa ni mazrito lawa u nga mu siyelaka mayelano ni ku va a tlakuxa vunena byake leswaku a hlengela ka nhluvuko wa tiko bya mosambiki
0: hikuva wansati a fanela ku va a kombisa a wu sati byake a tikweni a ndyangwini ni hi matlhelo hinkwawo hi mintiso leyinene a loko a le ndyangwini a kombisa swa ku a kona ndyangwini a loko a le tikweni na ku ni tikweni a fanele ku kombisa swa ku a kona tikweni hi mintiso leyi ya yinene a faneleka ku va a yi yenca kumbe a nga kumeka antizweni antizweni a kombekisa swa ku a matisela manene kota munhu hi lawa hi leswi hi faneleke va hi yencisa xiswona a ku va tiku byezu byi hluvuka a ku va tiku byezu byi famba hi laha swi julekaka hi kona i ncini hi faneleka ku yenca a va ni mavonela wansati a fanele ku va ni mavonela minkama hinkwayo andyangwini ni tikweni antizweni a va ni mavonela ya kukati lama ma nga pfunisaka leswaku a tiku byi hluvuka ku fana ni swo swi hi ni matshamela ya switrato mayelano ni nga khanela hi ntiso wezu a yi na byaleliwi hini ku bara mahola xipirati ka xi hikusa a switrato a swi tshamisekanga kambe ke hi ya beka hi nga beka mavonela hini kambe ke a yi na xipasu kota vavasati hi swo swi nga hlayaka swa ku vavasati a va xi va ni xipasu lexiya xa sufficient leswaku va hi pfuna ka leswi hini hi swi vonisaka swona va hi lamulela a yi swi koti hini matirhela yetu lawa ya ku bara mahola xipirati ka xi ngopfungopfu a yi na xipasu xa ku bara mahola xipirati ya vilela hikusa a switrato a hi swinene ni mayingarafamento lawa ma nga kona nontemu byi xipasu xi livre xiondi espasi lesinari hikusa ku ni mayingarafamento ku ni swikheli swo swi kuniki timpfula a ku na madarela ya mahawula hi yona mimovha ngopfu swimovha na leswi a switsongo swa ku byara swa lijero a swi na byali kambe ke ya mavonelo ya yesu ya hi navela leswaku va hi lunghisela switrato va hi yingela ku byela kwezu leswaku hi ta na byaleliwa matibeleni yetu hi ni mavonela manyingi ya ku i swinyingi leswi swa ku i na ka swi cinca a tikweni mayelano na ye hi ni vavasati lava hi xanisekaka van'wanyani va xaniseka hi ku vhiyolariwa van'wanyani va xaniseka hikusa a va na ka ku etlela kone va ni swivanana loko a hi yo kriyareliwa makondisonge hi ni vavasati ngopfungopfu hi ni baka huwa leswaku wansati a huma ku xanisekeni a huma hi yena a neliwaka hi timpfula a nga na yindlu ya ku etlela a ni swivanana hikwini lomu a ta ka etlela kona a ta lamuleliwa hi mani wansati vuya a xanisekaka hinkwaswo leswo hi fanela ku hi ni vavasati hi lwa leswaku hi lwela vavasati vambenyani lava va nga ka matshamela ku ni lava vavasati va nga ka matshamela ya ku fika ku tlula mpimo ka nkama wolu wa timpfula hi nga ku woni lo kutani hi haba huwa hini leswaku hi kombela ku va hini vavasati hi tweliwa usiwana hikusa hi vo vavanuna lava va hi nyikaka vavana lava va tlhela va hi tshika hi xaniseka kutani hi kombela swaku a wu hosi hi vona mhaka hikwalaho ka wansati loyi i nga yena chivirikaka usiku ni swihlani a pfukela a zala swidzumba ni n'wana ntsaku a nga kumeka ku etlela a neliwa hi timpfula a famba vhiyolariwa hi leswi hi kombelaka swona ku va va hi pfuna va hi yingela hi ni vavasati a huwa leyi hi baka yona leswaku a wansati a kulisiwa a nyikiwe mbangu akuma ku hanya ku yini ni vanhu
1: kani mambo mazvitu ya lisima haone hi pfalaka hanongoloko wezvo wa siku dza namuntlha kuone yamukeliki a muzambiwa wezvo mamane Evelina lweyi a fambisaka antizvo low hintoloveto u tameliwaka hi vavanuna a nga ku va a dyondzisa vanhu ku fambisa a mimovha aswitarateni hi tlengele hi mbilu loko swi koti ku va u pfula xifuva xaku ku hi dzungulela ta mfambo wa kone wa vutomi byaku ni ku hi siyela a mintswatswiyo mayelani ku va wansati a kota ku tlakuka ku swiyenge hinkwaswo swa vutomi bya Mozambique.
0: Hi swona ke sire na mina na ni ke se mbilu hinkwayo loko muni zambili leswaku na mina ni tambeka mavonela yanga kota wansati hi mayelano ni matisela na yanga mayelano ni wansati leswi a fanelaka ku va a hisa xona ndyangwini ni leswi a fanelaka ku va ta ku siwa xona atikweni.
2: Marito ya mamana Evelina Sithoe loko a kombisa vunhena ni matimba ya wansati ka mintirho ya siku lin'wana ni lin'wana na abandleve leswaku wansati u nga tshami hi mavoko yendla xo karhi a ku va u kota ku va u tipfuna ni ku seketela endyangu wa wena nakona u fanele ku va u nga wi marhambu hambiloko u tlhangana ni swikarhato a ku va u kota a ku va u landza emixuvu ya wena. Mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi heteleleke mabulo hi veke nawu na mamana Evelina Sithoe mudyondzisi wa ku fambisa mimovha loko a vulavula hi leswi a swi endleke a ku va a hlula swirhalanganya swa siku lin'wana ni lin'wana entirhweni. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa ku tisela tinhlokomhaka tin'wani ka nongonoko u taka na hi nga se huma hi ta salisa na hi vunanga la Rodalia loko a ku wansati.

Enhlikane yakwezela mwinyiseto kurhandzeka kutipatsakani mintirho ya Radio Mozambique Misori Provincial de Maputo ka nhlikane namuntlha laha ku navelelaka leswaku nongoloko yina ku fikela hi tindlela tinene kwihi na kwihi laha u nga kona. David Ntimane yena lulamisaka a tlhela ku kombisa nongoloko lowu nkambi ya vhiki, kasi Elvis Magaya khomakhoma muchini ku va nongoloko ku fikela kwatsi kwihi na kwihi laha u nga kona na ku pangalatana na mintirho ya hina hi tlhela hi vula hoyohoyo. Tanihi ntoloveto hi vulavula hi nqambi yo karhi. Namuntlha hi ta va hi vulavula hi Romualdo loyi a vito ra kwera mapasa nga Romualdo Lodino de Carmo Johanna a velekiwaka doropeni ra Beira siku ra 31 August 1955. I n'wana Roberto Daniel Johanna na Maria Germinda Gilda Amon. Vakokwani vakwe va tumbuluka tikweni ra Malawi, kambe bava wakwe a tswale kulu Musambiki. Kokwana wakwe a chali xichiwaka Mbira. Na loko va ta ve va fikelele Musambiki va ya va fikela doropeni ra Beira laha kunene Romualdo a kuleleke koho a dyondza kona xikolo. Mamani wakwe a le infermeira na velekiwaka xifundzankulu Nyambani a Khambini. Papa wakwe na yena a le muchayi wa viola nakona a ve mun'we loyi a vumbeke ntlawa wa vuchayi hi nkarhi wa vukolonyi a pangalatiwa hi makwavo ni van'wana. A ni munhu wa makwavo hinkwavo a va yimbelela a va chaya handleni ka lowa xisati a cina ngopfu swinene. Nomu lowu va sele va li vanharhu ntsena lavan'wana va luze vutomi. Nkarhi papa wakwe a cinciweke a xifundzankulu Sofala na Beira a kongomaniyasa vamakwavo va fika hala se va sungula ku va vumba ntlawa a nga banda la a va chaya swiphela. Yena a dyondze ensino primaria a doropeni ra Beira hi 1962 a xikola primaria de Matakwana. Hi ku landza a game a ya dyondza a xikola primaria de Makuti laha a gameke tidyondza ta quarta class hi lembe ra 1966. Ndzhaku a ve lweyi a ngheneleke ka ndzima yin'wana ta dyondzo a xikola Baltazar Lesoza leswo na a gameke hi lembe ra 1969. Ndzhaku ka ku va a hetile tidyondzo leto a ve lweyi a tluleke ka tin'wana ya xikola Industrial e Commercial Freire de Andrade ku ya fika laha hlanganiseke 20 ya ku velekiwa. Leswo a ve hi lembe ra 1974. Nkarhi a dyondza nakona a le lweyi a rhandza ngopfu ta mitlangu ya ntumbuluko laha ku chaya viola a swi nga sali ndzhaku. Nakona a ve mun'we ka lava a va kumeka a xikola de musica a Clube Ferroviário da Beira leswo 1966. Nakona a ve mitlangu wa bola ka khale ka Sporting Clube da Beira leswo ka malembe wolawayana. Kambe ku famba ka minkarhi a ve lweyi a hlawuleke nchumu xin'we hikwalaho ka ku va nivusiku a swi sindzisa ku va famba ya chaya, kambe loko rixa a ya bela bola. Se hi leswi endleke leswaku a hlawula ta vuchayi. Ku sunguleni kakwe a yimbela tingoma na ringisela Roberto Carlos ni van'wana, laha a lavetileke tindlela ta ku va a ringisela tingoma ta ku hambanahambana, tin'wana ti yimbelela Xinghiza, tin'wana xifurho a nga Francis, kun'we ni Xipanyola ku ya fika decada stenta laha a tingheniseleke ntshimatshima ka ta vuyimbeleli ni vuchayi. Hi lembe ra 1972 a ve a tinghenisa ka ntlawa a nga banda ro rhanga a nga African Band, banda ro rhanga ra lavantshwa va le doropeni ra Beira tsindza xifundzankulu Sofala leswo a ve hi nkarhi wolowo wa koloni. Ku vulavuliwa hi ntlawa wa vadyondzi ni masontshwa na le lavantshwa hinkwavo laha a xaxametaka mavito ya vukarhi lava kunene va kumekeke ka ntlawa lowu tanihi Sebastião loyi a tiviwa ngopfu hi ra Siba loyi a chaya viola solo, ku na Xiku na Muzish lava a va chaya ritmu, ku na Ricardo Jorge loyi ku famba ka minkarhi a veke piloto a nga loyi a fambisa avião a LAM ni van'wani ku endlela ka vona. Hi lembe ra 1933 a ve loyi kunene
swifikeke leswaku hi kona a fanele ku va atira la eka atira city centro de informação e turismo a dorobeni ra Beira la tireketa ni fiscal vunanga dzo ranga a byi kandlise radio clube da Beira leswo hi lembe ra 1974 muyisa to kurandzeka namuhla hinkwaswo hi tihlele vuyantin'wana ka masiku mataka David Ntimana ali kujakwengeta bye bye.

15 horas na 6 minutos já ele cari com uma ungo. Tama tweni pangala tana na wena ibuna nga ushavise ni bupalush na kona ita ukombisa mabulu i mayelana nisiku la maphoyisa litlangeliweke tolo la na maphoyisa mahlanganiseke nhlano makumi ya malembe ni lingwe. Iramba mindo lokuwa ku amor de mai.

0: Ya. Mama no vatsongwana. Andambi ya nyanwaka nkata ite ke mapimo. Ii veke ka xiyimo xa kwa ninga xipimisi man.
1: Eh. Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
0: Eh. Hi leswaku ni hundze hi le ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma va tshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe u kandzeliwa makandzeliwanga nka.
1: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
0: Hi luya. Peanga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
1: Yo.
0: Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
1: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
0: A ku lukanga munhu. Se laha a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
1: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
0: Mamana.
1: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
0: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
1: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
0: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
2: Muchayi wa xifundzankulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
3: nan'waka ku titsalisa i mahala.
2: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
3: Yi endlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a ri wa resistance.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titsechi hi fonele 81 05 751 kumbe 87 76 25 800. Uma titsechi.
5: O que é o Mpox? O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com

0: Ijaras na 27 minutos tani leswi tshembiseke iku na munhla hi ta mi kombisa mabulo hi nga ve na wona ne munwe wa xirho xa maphoyisa mayelana ni ku hundza ka ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we ya maphoyisa a tikweni hi ta mi fikisela mabulo lawo ku va mi kuma leswaku mayelana ni matimu ni hinkwaswi yelanaka ni nkhuvo lowu wa ku tlangela a nkhuvo wa maphoyisa muyingiseti wa ku rhandzeka halosela nyamuntlha hi vuyisa mabulo mayelana ni siku la maphoyisa ya tiko la hina siku leli a nga dza sete ka mujaxi a nga siku leli maphoyisa ma hlanganisaka ntlhanu wa makume ya malembe ni lin'we na ma le kona lomu tikweni na ma tirhela xitshungu xa hina hi amukela haleni subinspector wa maphoyisa Isaac Alberto tlhelo mudyondzisi wa mahanyela manene ni mudyondzisi wa mahanyela manene nakona wo ku va a ta hi hlamuxela leswaku kasi ku tlangeliwa dza set ka mujaxihi swa nga siku lama maphoyisa hi kola ka yini hi swihi swikarhato leswi va hlanganaka na swona siku lin'wana na lin'wana ku landzeli ka
1: ntiki ku lunghiseliwe majaha madyondzisi
0: swona siku lin'wana na lin'wana ku landzeli ka ntirho wa vona leswaku ku ve ni vululami a mahanyeleni ya hina a ku yamukela hi loyohoyo ka switichi swa hina a xitichini xa hina xa Radio Mozambique
1: khani mambo vayingiseti
0: hi ku rhanga hi la ku u hi hlamuxela leswaku yini nhlokomhaka leyi nga ta rhangelaka a minkhuvo ya ku tlangela siku la maphoyisa
1: namuntlha hi lani a ku veta bula timhaka ta maphoyisa hi dya dza seti hi ku lunghela siku lelikulu la nkhuvo wa maphoyisa ma hlanganisaka ntlhanu wa makumi ni lin'we ya malembe a ku va ku vi hi tumbulukile hi vi kona lomu Msambiki hi hanyisana ni xitshungu na hi lwa a mhaka leyi ya vayivi ya vadlayi kumbe mi swin'wana swa ku fambelana ni mimovha lomu xitaratwini namuntlha kumbe vhiki lebyi hi nini mintirho ya yinyingi hi mahaka kumbe ya ku fambelana ni ku bela swin'wana na ku fambelana ni ku yimbelela ni ku bekisa a exposição xa timpahla xa varhangeli va maphoyisa i swinyingi leswi hi nga swi vululamisa ka vhiki lebyi a ku va hi ta tlangela a nkhuvo leyi wa wukulu wa maphoyisa
0: is dza set ka mayo muhlawuli ku va siku la maphoyisa u nga hi tlhamuxela switsongo mayelana ni matimu ya siku leli
1: a siku leli li langiwi hi ku i siku leli li nga bekisiwa a ku va a nkameni luwa wa lembe la 1975 a lembe leli hi nga ve ni independensa lomu Mozambiki ku lunghiseliwe majaha madyondzisiwa a ku va ma ta khoma tiku loku a independensa i ve kona kusukela siku lela dza 7 de mayo hi kona maphoyisa ma nga vekisiwa swaku a siku leli i siku la maphoyisa kusukela siku lelo ku fika namuntlha a maphoyisa ma koni lomu Mozambiki a ku va ma lwa tinyimpi letinyingi ta lomu migangeni ta lomu makaya.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Vamamana vambiri va tiko ra Eswatini va khomiwile mapholisa ya Mozambique ya Goba, xifundza xa ka Namahasa, na vani 14 wa swiphakana swa mbangi. Vamamana lava va tekiwa hi nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha mbangi. Veronica Sidum.
1: Vamamana lava na vapangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va tshuketiwile eka ndzelekano ya Goba xifundzeni xa ka Namahasa, na va ni 14 wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisa Tiva swiringanaka 35 wa makilo. Munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Karmini ya Leiti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha hi landziwaka hi maphorisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini.
0: Mukombisi wa tiko ra Mozambique Afrika-Dzonga Maria Gustava namuntlha a ve ni nhlengeletano ni varhangeli va mitlawa ya vana va Mozambique va kumekaka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal, lani va kombiseke swikhalo swa matenderela ya vanhu andzelekanini wa Goba xifundza xa ka Namahasa. Eduardo Figurão.
2: Varhangeri va mintlawa ya vana va Mozambique va kumekaka exifundzankulu xa KwaZulu-Natal va ve ni nhlengeletana ni muyimeri wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Eka nhlengeletano leyo va kombise swikhalo mayelana ni matirhelo ya gezi ra Ponta d'Oro, matirhelo ya maphorisa va kumekaka ka muganga wa le Salamanga, na hambi ta ku yelana ni mahungu ma vulaka leswaku va ta hlongoliwa hi siku ra 30 ka Khotavuxika a nga Juni loyi yaka ka yena. Vhiki leyi nga hundza Mamana Maria Gustava a endzela xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lowu mavonanaka ni mfumo wa muganga lowu. Eka nhlengeletano leyo a boli hi ta michololoko ya ku solisa ku kumeka ka vakuta hi matiko, na hambi ta vana va Mozambique va hanyaka KwaZulu-Natal na va nga na mapasi. Iku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique, mi nga lake Eduardo Figurão.
0: Nhlangano wu katsaka mihlangano ya mimovha ya ntleketlo xifundzankulu Maputo wu kombisa swikhalo hi mhaka ya ku va maxapasin ma gomisa mimpfhuka ni ku koxa timali leti ti hambanaka ni ku leleta ka nawu. Stelio Manyisa.
3: Mhaka leyi endleka na ku ve vafambisi va mimovha ya ntleketlo va yimela ku nyikiwa mali yi vitaniwaka compensação kumbe subsidio xiputukezi, na mali leyi nga ta nyikiwaka hi mfumo wa tiko kongomaka ku na byalisa ntirho wa vona hikwalaho ka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni atikweni ra hina. Murhangeli na ndza wa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha ntleketlo xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku vuhomboloki lebyi endliwaka hi vachayeli va nga ri vangani va mimovha ntleketlo yi handle ka nawu, nakoho leswi wa swi sola hikuva swi chimisa vito ra nhlangano hinkwawo na ku ve swi endliwa hi vafambisi va nga ri vangani va mimovha ntleketlo lomu doropeni ra ka Matsolo ni tindhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. George Manyisa vuli leswaku mhaka leyi komba leswaku vafambisi va mimovha volavo a va tshembi leswi mfumo wu swi hlayeke leswaku n'hweti leyi taka wu ta va nyika mali ya subsidio leyi yi nga ta kotaka ku va yi na byalisa matirhelo ya voho ma nga tiki hikuva yi khwelile mali ya nxavo wa phalafeni.
0: Vurhangeli bya ta vurimi ni vutshevi xifundzankulu Maputo byi ni makungu ya ku seketela vatshevi hi switirho ni swigotso swa ku na byalisa ni ku engetela bindzu ra vona. Veronica Sidumu.
1: Magidi manharhu wa vafuyi va swidliwani va xifundzankulu Maputo va ta amukela nseketelo hi switirho ni swigotso aku va va tlhawukanyisa mintirho ya vona enkongometweni na ku va ku tlakuxiwa bindzu. Ndzeni ka swona, vurhangeri bya xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi byi ta nyikela 150,000 wa magidi wa swidliwatana 530,000 ya matonela dayara sawula swidliwana ku ya ku va 20,000 wa magayola na manharhu kuva ku ya ku va 15,000 na lin'we ya ku fuya swidliwatani a ku va ku kumiwa bindzu la ku ringana 220,000 ya matonelada ya swidliwani. Murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi a xifundzankulu Maputo Paulo Khosa a tiyisi leswaku ntirho lowu se wu sungulile ka swifundza swi nga leswingani a ku va handle ka ku va ku tlakuxiwa bindzu xitshungu xi kuma ku pfuneka hi mintirho ya xona.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

0: Byixile vovo.
1: Byixile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha xo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga, i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
5: Acessórios 14 minutos kunene ke hilonkama hinavela kuva hi ngwiramba kuva heta kuma nongonoko lo kanela kha hita ntumbuluko vuyingiseti lebyinene
6: tan ntumbuluko
7: mwingiseti wa ku rhendzeka hoyo hoyo ka nongonoko wa ta ntumbuluko wa emiso provincial de Maputo wa radio Mosambiki. Ka nongonoko wa nyamuntlha hi ta humelelisa siku la maphoyisa ya tiko li tlangeliweke sonto leyi hundzeke bya set ka mudyaxihi lwa tsutsumaka lana ma hlanganiseke 50 na lin'we na matumbuluxiwile tikweni. Nongonoko lowu wu le mavokweni ya Juvita Ngovo ka vubindzuli ni vukombisi na Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo. Maphoyisa ya tiko ma vumbiwile hi 1975 ndzhaku ku va tiko li kumile nkhululeko. Nkameni lowo maphoyisa a ma vitaniwa Corpo da Policia de Moçambique, CPM. Se hi ku famba ka nkama ma vitaniwa Policia Popular de Moçambique ku fambeni ka malembe ya 1979. Se hi malembe ya 1992 ma chiwa PRM anga Policia da República de Moçambique ku ta fika na n'waka. Kusukela vhiki li hundzeke maphoyisa makarhi ma endla mitlangu ya ntumbuluko ya ku hambanahambana ku va ma tlangela 50 wa malembe na matumbuluxiwile. Hi xileswo ndzeni ka mitlangu leyo a galeriya la munisipi wa ka Matsolo ku karhi ku endliwa xikombiso a nga xiposisao la matimu la maphoyisa. Ka xikombiso leswi ku kombisiwa swinyingi kusukela swipani swa maphoyisa ka swigava swa ku hambanahambana, mabuku ni swin'wana. Hi bulile na Isaac Kalisto, subinspetor wa maphoyisa, mun'we ka lava kumekaka a galeria la munisipi wa ka Matsolo, na va kombisa matimu ya maphoyisa, a hi hlamuxeleke leswaku kasi hi ntshimantshima, hi ntswini leswi hi nga swi kumaka ka xikombiso lexo, ni mintirho leyi endliweke ku va ku tlangeliwa a 51 wa malembe ya maphoyisa.
8: A le galeria ka Conselho Municipal. I kombisa a timpahla tinyingi leti ambaliwaka a mafardamento manyingi lama ambaliwaka ma ambaliwi ki khale ni lama ambaliwaka sweswi ka maphoyisa ku hi khuluma hi 5 wa 10 ya malembe ya storia xa maphoyisa lo Mozambique. Nakona hi kombekisa a xithombe xa varhangeli va maphoyisa lava va nga rhangela maphoyisa kusukela 35 ku fika namuntlha. Nakona ini a xithombe xa varhangeli va lomu xifundzankulu Maputo lava voni va rhangelaka a maphoyisa ka mfundzankulu lowu wa provincial Maputo. A xithombe swa vona swi kona ku le hi ni a madeployment ya varhangeli vanyingi lava nga ndlula la provincia la hini la Maputo va khulumaka hi swiyani hi xitori xa hini hi lo maphoyisa ma tirha njhani ya mama njhani ma hi hlamuxelaka swona. Nakona hi ni a mabuku lama tsaliweke hi maphoyisa lawa ma nga tsaliwa hi maphoyisa para maphoyisa manako para xitshungu lexi xi rhandzaka ku tiva swa ku a ntirho wa maphoyisa hi wihi wa kona hi ni mabuku ya manyingi lawa hi nga na wona hi mavekiki a ku va vanhu va ta tshuneka va ta tiva hi xini a xitoriya xa maphoyisa lexi nga kona hi swinyingi leswi hi nga na swona leswi hi nga tibekisa. Nakona hi ni leyi a mabuku lama khulumaka hi violencia domestica manyingi mabuku ma nga le ma kuni va maphoyisa ma ta tlhasaka leyi ma ku hlamuxela hinkwaswo leswi u ti navelaka ku swi tiva mayelana ni violencia domestica a ku va siku dzin'we u ta ndlulaka a mhaka leyi o u ta veniki mhaka leyi u ta swi tiva o ku ni ta ma hanjhani a ku va ni ta a maphoyisa ma ta ni fungarela.
7: Ivi yini mintirho yi landziwaka mintirho ya ta ntumbuluko ya ku tlangela a siku la maphoyisa?
8: A mintirho i nyingi. Ina torneio ya football, ingo torneio quadrangular ya football le yendlekaka. Hindi veni marsha inga songula ale comando ka hina iza ifika a Instituto Industrial ya Amatola. Kundlula a marsha leli hiveni ma palestra, hini ma manifestações culturais inga dança, inga teatro, inga arte marciais. Swi nyingi leswi hi swi kombekisaka a ku va hi fambile ya televisao. Nakona hi kombekisa swa mintirho ya maphoyisa hi leyi tanihileswi hi nga lani ka Radio Mozambique hi kombekisa mintirho ya maphoyisa hi leyi a ku va xitshungu xi swi tiva swa ku a mintirho ya maphoyisa hi leyi yi endlekaka ku vhiki leyi nga vhiki la maphoyisa hi mintirho leyi yi tlangeliwaka a nkhuvo lowu wa maphoyisa hi leyi.
7: Inkomo swinene subinspetor wa maphoyisa Isaac Kalisto loko tava u hi hlamuxelile switsongo mayelana ni leswi kombisiwaka ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela ku hlanganisiwa ka 5 wa makume ya malembe ni lin'we la maphoyisa ya tiko. Ndzeni ka mintamu ya maphoyisa ku ni mintlawa yi landzaka mintlangu ya ntumbuluko leyi hakanyingi yi tsakisaka minkhuvu ya maphoyisa ya mfumo ni mintlangu yin'wana ya miganga. Kamintlawa leyo kukumeka banda, grupo coral, vaendli va teatro, vacini, vatsali va mabuku ni van'wana. Veronica Sidum abulili ni mun'we ka lava lumbaka grupo coral la comando la maphoyisa xifundzankulu Maputo lweyi a tlhamuxeleke kukumeka kakwe ka ku landza ntlangu lowo wa ta ntumbuluko na aliphoyisa.
9: Narciso Leonardo Nyavoto.
10: U phoyisa hi tlhelo lin'wana u lumba ntlawa wa mitlangu ya ta ntumbuluko ka maphoyisa. Hina ndzi ku tiva swa ku yo yini mintirho mi swi endlisa ku yini ku mi landza ntirho wa n'wina wo phoyisa hi tlhelo mi landza xiyenge lexa ntumbuluko?
9: Ni phoyisa la lomu ka Maputo. Ni tirha kwalani doctrina ya tika policial. Hi tirha swinene akuna swa ku biha leswi hi swi vonaka lani ka ku tirha majatakosa
10: swi endlisa ku yini loko mi lava ku pfuxetela tinsimu hi ti swaku ku ni mateatro ku ni ku yimbelela ku ni ku cina va mi pfuxetela mi ta swi kota ku swi kombisa lomu ka minkhuvo.
9: Oh, okay. Hine hi ni mbangu lowu hi sayaraku a tinsimu kumbexana a teatro hi nghenaku ka pari ya mapoziya ni madansa hi lo mbangu lowu mitlawa yi hlanganaku hi sayara.
10: A ku kombisa mitlangu ya n'wina mi swi endla ntsena loko mi ni mikhuvo ya maphoyisa kumbe ku kona kun'wana lomu mi vitaniwaka kona?
9: Komo swi tiratiwa michumu ya xitutuwisawa ne ha famba lomu kun'wanyani manje hi ntlawa wolowo wa maphoyisa ma komunidade ka fambiwa manje na hi sukela antirhweni a hi tirhi leswaku hi vitaniwa de qualquer manera porque leswi swi lani maphepha para kuze u ya komunidade particular.
10: Se loko mi le mugangeni mi tirhisana ni xitshungu xi amukela njhani mintirho ya n'wina?
9: A xitshungu xa tsaka hi ku vonaka ka hina ni mintirho ya kona ya hina xa tsaka swinene xitshungu loko hi le kona na xona.
10: A ku va u lumba ntlawa lowu swi endlisa ku yini u swi lava u tinyikela kumbe u ni ku hlawuliwa?
9: Ku hlawuliwa ku kone ka ku va loko u swi lava na wena ku va u le ka ntlawa walowu no ku va u lavetetela ku va u ta ka ntlawa walowu nakona naswona swa tirha.
10: Se i mi vona na lini na swi ni lisima ku va ka ntlawa wa maphoyisa ku ni xiyenge lexi xa ta ntumbuluko?
9: A lesema le kone ku va a ntlawa lowu va wu le kone hi kunene porque swa wa pfuna swinene hi ntamu. For example ku ni lomu hi fambaka ku nga ni maviolence hi ni tinsimu ta maviolence hi tiyimbelelaka para ku va xitshungu xi tiva swa ku hi swini swi fanelaka ku va va hanyaka swona loko a violeriwa munhu a tiva swa ku tinga a ya xikwadra para a ta kota ku pfunisiwa.
10: Xona mianakanya swa ku hi ku yimbelela mi nga swi kota ku va mi nyikela mahungu xa xitshungu xi ma amukela na mi tirhisa vuyimbeleri?
9: Hi swona leswo porque leswa ku biha ha swi paluxa lomu ka komunidade swa ku nompodo swi va swi endleka in termos da violencia ha hlaya swa ku lweyi a kumbanaka ni violencia tenke a va a tshundzeka xikwadra a ta kota ku va a ponisiwa ka violence.
10: Na mi swi hlaya hi tinsimu?
9: Hina hi swi hlaya hi tinsimu ti kona tinsimu ta kona toleto ti hlayaka swoleswo.
7: I nkomu swinene Veronica Sidum loko u ta va swi kotile ku hi fikisela mabulu lawo ni mun'we ka lava lumbaka ntlawa wa maphoyisa wu landzaka ta vuyimbeleli ta korao. Loko hi hlomela mahungu man'wana ya ntumbuluko ma humeleleke ya xifundzankulu Maputo ku fambeni ka masiku ya vugamu hi ta humelelisa muyimbeleli Justin Ubaka a paluxeke vunanga lintshwa lichiwaka Khiya lana vulavulaka hi ku hlayisiwa loko a ku kumaka ndyangwini leswi endlaka ku va a nga sindziseki ku va nkarhi wihi na wihi a kumeka ndleleni hi xileswo a ni tekani Khiya mufamba hikuva mina ni hlayisekile a hi kumeni vunanga lelintshwa la Justin Ubaka.

0: Jambire, nena ya muganga wa hina nkemeno kunonoha. Kombisa vunena byaku upfuna vanwana. Jambire, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na ukongomaka ku hlakahleta vayakitiko vaxanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
1: Muyingiseta kulosa. Hi sungula nongoloko wuntshwa wa Radio Msambiki emisoro provincial de Maputo, Jambire. Indota yi kombisaka vamamana, vatatana na mbila vantshwa lava va humelelaka migangeni yezu ku va va hlakahleta kumbe ku kucetela van'wana ku landza mintizu mi kombisaka vunhenha emahanyeleni ndzeni ka minkama ya ku nonoma. Julie Mavota na Tomas Buruma va na wena lava ku navelaka vuyingiseti byinene. Namuntlha hi navela ku kombisa avunhenha byi kombisiweke hi majaha mabizi ya muganga wa Kamulelemana xifundzeni xa Magood kolomo xifundzankulu Maputo ku lamuleleni ka vayaketiko lava va kumiweke hi khombo bya ku xanisiwa hi mati ya timpfula lawa ma tumbuluxeke endhambi. Jaffrey na Anis Ngoveni i vatshevi vinyi va mabyatsu mabizi lava loko va vone enxanisa leyi xitshungu fa xi hanya kumbe ku ninghena ku yone hikola ka ku taleliwa hi mati ya ndhambi va tshikiki swavo va teka a swibyatshwana swavo leswitsongo va zuzela vanakulobye ku ya va beka kumi mbangu leyi mfumo kutani fa mi lulamisile ku va va ya zuzeliwa kone. Leso na kunene swi kombisi avunhenha byavo hikuva va koti ku hulusa amadzanadzana ya vayaketiko lava loko fa va nga kumanga a ku pfuniwa naka va suvile hikwalaho ka vukazi bya mati ya ndhambi.
2: Avito hi mina Jeffrey Fernando Ngoveni. Ampfula leyi yi ve yikulu swinene a yi tikisa hi ntama kusa yi bile a vhiki ni ku tlula na yana. Se loko yi nile eve yona yi nga rhanga yi tata mati lomu tihandle a mati ma ve manyingi ku ku nkovonko mati lowu malembe ni malembe wu tivaka wu kotaka ku tlula mpimo u sungula ku duvuka ke lomu handle ka hinkwako se ku tale mati hi mhaka mpfula a ku sayi ri yinyingi swinene.
3: Loko andambi yi ta va yi tikisile mati matala ni tiva leswaku wena wun'we wa vatluti kumbe va weta hi swona i mananga ku rhuma ku ve ni u pfunisa vanhu.
2: Ku ve ni ni pfunisa vanhu a ni rhumiwanga hi munhu, ni rhumiwe hi ni ta ku i mbilu ya mina xikan'we ni ntsetselelo wa vahanyi tiko va muganga.
3: A hakerisa mali muni?
2: A ku hakela a ku tala ka vanhu a va nga na mali mi munhu a ni nga mi charge mali a ku sa a ve nkama loko a hi pfunana a mati a ma ri manyingi se ni ku na mina a ku ve ni ni ku teka laha mara ni ku yisala i ntirho a lexi xa karhata ku ve ni ntirha xona we kumbe u ni sikwenta kumbe i 20 kumbe i 15 mina a ni yali no so no lava kwini ku ve ni na wena u ni khensa na mina ni kumaka kutsongo tani ku ve ni ni ta kota ku ve ni ni endla swin'wanyana na mina ni kuma matimba.
3: A vanhu a va suka kwini va ya kwini? A wu va teka kwini va ya kwini?
2: A vanhu a ni va teka lani a mintini lomu ka ku a mati a ma fikanga ku ni xiganga hi ntamu lomu a ma tseme kona ni va khupukisa ni va yisa hala a dojimile lan'wani mmoho leswaku va ta kuma ndlela ku ve ni va ti fambela va xitabu.
3: A xibotana xa va xi teka vanhu vangani?
2: A xibotana xa mina a xi pakela doji wa vanhu wa utreji a ve mina.
3: Ka mpfhuka lowu wa ndhambi i ntswini swi nga ku hlamarisa?
2: A ka mpfhuka lowu wa ndhambi leswi swi nga ni hlamarisa a ku sa ku ve ni dingi leri ringata ra mfumo na va famba va huwelela leswaku ke madija ma pfalile ndlela ku ni swikoxana swa ku famba minengeni a swa ha vuli swona na va bala leswaku ku langu hi suka hi famba hi ya ka tindhawu leti ta ku amatamatali ke a hi humeleliwi hi xifo laha amugangeni wa ka hina. Ni se swi ve ni xikarhati swinene ngopfu ku sa vanwanyana va tutiwe hi swo swibundabundana swa ka hina leswi a swi koxana swi ra se swa chava a mati a ma ri manyingi ngopfu ku ve nkingha ku ve ni va swi khupukisile para ku ve ni se swi kumeka ku ve ni swi khupukala ka ku kala mati van'wanyana va etleleni lomu atindleleni hi ku a minenga a yi nga ha ri koha va ha fambi kahle vakokwana lava hi chongotelile ku ve ni va khupukisa va khupuka va kota ku ve ni va famba kutsongokutsongo va ze va ya va ya fika le exitabu mara swi teke ankara ku sa va etlelile etindleleni rixa va pfuka ni mixo va qhuveka khungisana na vona ku ze va ta va ta fika le ka ku a mati a ma nga ngheni lavanghana a va ri koho ku tala ka xitshungu van'wanyana vo yo khupuka u kuma swa ku swakudya swi sala haleni makaya a mintini ka voho a mati ma nghenile mazima ha ri matsongo wa swi vona se ku langu loko va pfuka nkarhi wun'wanyani va ta haleni va ta kota ku veni va ta teka a swakudya va ta kota ku ya dya va dyisani vatsongwana hi hina swi faneke ku veni hi va lekelela hi va khupukisa hi va tisa haleni hi tlhela hi va tlhelisa se xikan'we ni swifuyi leswiya swa ku a hi swi veke ka ndhawu ya ku a mati a ma nga ri kona ja a ku langu veni naswona hi swi vonelela swa ku swi tshamisekile ora kanjhani
3: swoswi a xibotana xikwi
2: a swoswi a xibotana swi kona swi nga la xin'wanyana xi le nkomati
3: swi tirha yi
2: tanihi swoswi mati ma nga tshwa swi tirhisa ntirho wa hina lowu hi nga swi lavela wona wa vutshivi a yi tluta munhu na hina hi vatshivi va swi dliwana
4: hi yisa mahlweni mabulo yezu ni tinhenha leti ti ti humelelisiki ku fambeni ka tindhambi leti tiveke kona haleno a xifundzeni xa Magood kwala ka Mulelemana a vito
5: Francis Fernando Ngoveni
4: tana Ngoveni hi tiva leswaku mi van'we ka lava nkameni wa tindhambi mi pfuneke xitshungu mi nga hi hlawutela kutsongo mintiso leyi mi yi landzeke nkama lowu
5: a ku pfuneni ka xitshungu hi ve kona hikwalaho ka ku hi va pfunisa ku veni va suka makaya hi va khuvukisa hi madingi ku veneni ma fikelela lani hosi ra ka Mulelemana ri kombele ku veni xitshungu xi nga xa pfuneka ku tumbela mati kona
4: kutani i ncini leswi mi kokeke ku va mi tshika swinu mi ta pfuna xitshungu
5: ya hileswaku ka mpfhuka wa ku lowu ya hasa hi le ka wona a ku nga ha na lexi a ku ri xa hina se a hi ta ku hi enca xona a xa hina lexi a hi ta ku hi enca xona hi ku kulwa ni ku salivara vutomi hi ku tsutsuma mati ni ku salivara ni vamakwenu a ku salivara u ri wexe u ya sala u ri wexe swi nga yincanga ku se u hlupheke ku tlula mpimo ku ni ngo salivara u ti salivara u salivara ni vamakwenu swa ku ni loko mati se ma tlhelile mi ta sala mi khomisana swin'wana leswi nga ta va swi vonekile
4: vanyingi lava u va pfuneke va u tlutike kusukela laha ka Mulelemana ku va tlhasala kampaveni
5: ya vanyingi ku va kontela hi swikoti va va va tele fela hi ku na hambi hinkama mati hi te hi sungula ku tluta na mati a ma nga na pressure hi ntamu na hi kota ka swibota swi fambisaka switsongo a hi kota ku pakela doxi va khupuka se nkama mati ma ni pressure hi ntamu kota ku pakela wun'we wun'we
4: kutani loko mi yi tlhasa campamento a mi hanya njhani
5: mahanyela kapamento me kapamento a ni tshamanga ngopfu akapamento a no endla ku ya nkarhi ya mphindelo maxina ni vuya haleni hi ku veneni hikwalaho ka vamakwerhu van'wanyana a va sala va nyimela ku mati loko ma chovha ku va nga ta tsutsuma akapamento mahanyela kapamento a mina ni ma vonanga kahle ni nge hembe mavona
4: kutani a kaya u ta va luze nchumu hikwalaho ka mati lawa
5: a kaya a nchumu xi nga luzeka ku yo va etiyindlu timbirhi ta ku yakiwa hi timhandzi hi to ti nga kumeka ti fambile manjhe a swigotso swa le phakati na hi humeselile hinkwaswo hi tsutsuma hi ya tshama na swona ni va madala hi ndhambi ya doximili va nga swi vona kahle swa ku mati a mazanga ma fikile
4: kutani nkameni lowu faka mi teka mi koka va ya kitiko ku va ya khupuka halaya a va le kona lava a va tiyalisa ku va va famba na n'wina
5: nada a va zanga va ri kona a lava vanga vana va salile halinu avoyala endeni era leswaku ipimana hina hi sala halini a swi koteka swo nkama wun'we hi nga loko matise madumela hi ntamu hi nga koteka ku hantlisa hi tlulela era vavanuna ntsena vavasati a ko sala vambirhi vanharhu a va nga talanga
4: kutani a loko mi ta va mi suselela lava va le haleni va khuvuka hala a mi ya hi mahincela mune a mu zanga hi switsongotana hi lavakulu mi ya kala swidiwati kumbexana a mu nga kheti a va loyi a nga ku se mi teka mi kongomisa ka va mina
5: ya a switsongwatana swi kahlu leswi tsutsumisiwa hikolaho ka ku vona mati lava a va sali ngopfu hi vanhu lava a va ri vakulu a leswi switsongwatana swa switsongo hi ntamu a swi fambisiwile hi minenge kumu a mati ma hlupha ende ku pakela ntsongwatana ka swibodani swa karhata si a hi pakela vanhu vakulu
4: a boti lebyo tizisa bya ku kumbe wo lomba kumbe me hamba hi nkama lowa mati
5: ya boda ni ri tirhisa la mina ni ri tirhisa lani ka ku tsheva a swidliwana hi hambi hi kontra ya ku tsheva swidliwana a por isso ni mapakelelaka ya munhu ma vanhu ma karhata por isso a ri nga pakeli vanhu va ku tala hikolaho ka ku a ri yincile ku tsheva swidliwana so va ku a mapimo a yince ku tsheva swidliwana se ku gama ku humelela nghozi kumbe nyimpi layile ka yo si ku kumeka swa ku va ku pakela munhu swa gwenda komu na me ni nga munhu a ni pakela ni ti pakela kwalaya si kumeka swa ku swa koteka ku ni nga pfuna vanhu hi ro
4: a mi le vanyinginyana a mi pfuna a vanhu lomu
5: ya lomu haleni a hi litrish kati hala kapamento a ku ni vambenyani a lava va ni dingilile larikulu hi lava van'wanyana a va kota ku pfuna ka tlhelo ra kwala
1: a vun'we ni xinakulobye a ve leswi swi ti humelelisiki swinene ka vayaki va kamulelemana handle ka swipfuno leswi va nyikiweke hi mfumo ambangweni luwana a va zweliwi ku wone havuswavo va swi kotile ku jula a swa ku kasi ku yengetela a muzu yin'wana mhaka yi humeleleke emugangeni lowu a ve mahanyela lizandzu ntwanani ni ku seketelana tani hi ku dzungula ka muzvengeli wa ka mulelemana Samuel Mawelele
6: pfuna va hinga xo xa mazeza mazomana ku nga timanga se timanga tiya a hi endla leswaku kumi ku a ku nga vuyi sweswa ku swi lava timanga se hine a hi famba hi lava matsavu nkaka madledlele
4: mi yencisa ku yini a ku yisiwa ka masimu ya lweyi kumbe
6: a ku ni kuni vamakwerhu van'wana lava va ku a va nga na a ma nga a ku nga peli mati lava ri ma kona a ku ngheni mati lava ri ma kona se ta va byalile vanhu va volava se hi lava hi kombela ka vona fani nkaka hi nghena ya masin'wi na kapamende kapamende na va hi kota ku ni hi khaya micovo leyi hifika hi hlanganisa se hi kota ku ni hi sweka loko swekile la dan se hi kota ku phakela
4: a swi nga tshuki swi humelela ku va tatana mbhandzi a ni mi xihukwana dya ku sweka va yena ni vana va hakelana ni ndyangu wa hakelana
6: i leswi a swa endleka loko a yiwa nkarhi wun'wana i fejan nyamuntlha mundzuku fejan mundzwani fejan ku ya vuya mundzwani masi i masi kuwa nkarhi wun'wana a swi a wu xurhi se na huma ni teka xindzoko na ku ringeleni ni tivi na swidliwana
4: loko u ya ringela u vuya a swidliwana swa
6: i swa mina family
4: a ximbitana xaku lati
6: xa family leyo a xa hi hinkwerhu nga la xa family a swa hi hinkwerhu nga leswi swi swekiwaka la bodini ra rin'we ma swi ndzhaka swa xipanele xa mina i swa mina family ya mina se n'wana huma tilavela tindzovo ya ringela n'wana famba komba leswiko eka vanghana ka maxaka va mi tisela leswi va maxaka va mi tiselaka swona i swa yena family ya yena
4: a mi hlayisa ku yini minchumu yini leyi mi sukeke na yona a makaya mi ya halaya hikuva hi mbangu wa ku tale vanhu va nyika ka ndhawu ya yin'we a mi swi endlisa ku yini ku va munhumunhu a vonela minchumu yake
6: laa a hi ya ti-group sithoyo na nsimangu na cawuki va vhizinya leri a hi tekisa sweswo va vhizinya byo va tivana na mahanyela vona zaku ku 4 or 5 wa mitlawa hi nyika a yindla ka muri i vanhu lava nga va vhizinya va tivanana ntlaya va nyika nawu loko n'we mu yivelana n'we hi xin'wena ma tivana na n'we kumbe va vhezini a n'we ta teka wa hala wa teka kota tlhangana lava ri
7: swihonekaswikokolamativana
6: n'we se a hi swi fambisa sweswo swi fambisa sweswo swi gavisa sweswo swi yele hinkwaswo
4: a mi zanga mi tlhangana timhaka ta maguwa ya ku yivelana
6: yivelana a ku va ni ku banana a ku va nga ni ku yini hi vuyisa swi hi nga fambisa swona hi swi nga tlhelitlhela hi vuyisa swona sweswo va nga rhwala va fambisa swona hi swi nga tlhavari va vuyisa swona swa swi nga zanga swi nyamala leyi so ku nyamala ko nyamala leswi swi nga swa le makaya ku kwale makaya a swi onhakeleni
4: hala kapamento loko u hamba tikonta ta ku i mani loyi mi vonaka swa ku eya manyana a ni sorprenderile a mahanyela yake maencela yake a li wa ku pfuna a xitshungu a li lwi a tizela xitshungu
6: a la ni nge hi mavona a hi tirha ku fana hinkwerhu la a hi tirha ku fana a hi tirha ku fana
4: kutani
6: a hi patsanile hina ntsena se xini ku a hi tirha ku fana ku sela hinkwaswo swi endla a hi swi endla ku va hi ri conjunto
4: a ku yi tlela mi etlela njhani
6: a lana ni ri ku ni leswaku va papayi a ku ni holo a nga tanihi swi vuka njhani yindlu ya ku yi nge sala swiya va papayi a va tshama mbangu voxe vamamani va va tshama mamakwari lomuya hi vuvhizinya bya vona manjhe va papayi a va ri ndzeni ka saleriya lin'wana kuma va sala va nghena 40 ku lamana va nghena ma 30 hi manimani ende a hisa ku swi swa ku telaka va papayi leswaku ni ma hi tlhelela papayi ta a swi tivisaka swona ni mhaka ha ta endla swi va swi tivisaka swona a hi nga ta ka ta vonana la
4: a wu nga tshuki ku va ni ku kwehletakwehleta
6: loko u lava ku kwehletakwehleta ho mhaka ni hiki tinkakile se a hi la mutava lomu loko u laka nkakeni famba mi hiketa nkakeni ha mi ta khonetana ku ha maxila ya tele nga toho nda yi teku tini a ku ta huluka nghozi
4: a hi tshuka hi twa lomu ka mimbangu min'wani ku tshuka ku tumbuluka michato a ka bamito a swi vaka kona ku n'wina
6: a teka ya swi nga kona a swi nga kuza hi ve ni ku kontrola ndyangu a tigenge leswi nga endla ku nga vi na mhaka la ku chata leyi
0: hi yentxela lebyi muyingiseti wa ku zondzeka hi buyisi avunhena bya vayakitiko lava ndzeni ka nkama wa ku xaniseka va humelelaka swanga xikombiso ka lava va ku tala Julie Mavota na Thomas Buruma va ve na wena na va dumbisaka ku tlhela va buya ni xihitana xin'wana xa ku fana ka nongonoko wu taka salani
8: Jambiri nhenha ya muganga wa hina nkemeni wa ku nonoha kombisa vunhenha byaku u pfuna van'wana Jambiri nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na wu kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
9: Byi xile vovo.
10: Byi xile ntukulu wanga.
9: Oh vovo, u yaka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
10: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
9: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu. Ganga ni ndzwalo.
10: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama wu li kona ha swo.
11: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa ku ni luya u taka na yena ku heleketa.
10: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
11: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
10: hi luyani ke phaya imufana wa munene jahaleli.
11: Oh, hosa imuhlayisi akulisa sho leswiya, swa ku tiva ku vekela xichavu ni ku hlayisa lavakulu.
7: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavu ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
12: Horas 53 minutos, kunene ke hi kumeke milongoloko leyo hi longoloka ku ya laha ya ka nsimbi ya 17 horas ku va hi ta n'wi phindela amadzungu la ya madambu.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Vamamana vambiri va tiko ra Eswatini va khomiwile mapolisa ya Mozambique ya Goba, xifundza xa KaNamahasa, na vani 14 wa swiphakana swa mbangi. Vamamana lava va tekiwa hi nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha mbangi. Veronica Sdo.
1: Vamamana lava na vapangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va tshuketiwile eka ndzelekano ya Goba xifundzeni xa KaNamahasa, na va ni 14 wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carmini ya Leiti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha hi landziwaka hi maphorisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini.
0: Mukombisi wa tiko ra Mozambique Afrika-Dzonga Maria Gustava namuntlha ve ni nhlengeletano ni varhangeli va mitlawa ya vana va Mozambique va kumekaka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lani va kombiseke swikhalo swa matenderela ya vanhu andzelekanini wa Goba xifundza xa KaNamahasa. Eduardo Figurão.
2: Varhangeri va mintlawa ya vana va Mozambique va kumekaka exifundzankulu xa KwaZulu-Natal va ve ni nhlengeletano ni muyimeri wa Mozambique lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava. Eka nhlengeletano leyo va kombise swikhalo mayelana ni matirhelo ya gezi ra Ponta do Ouro, matirhelo ya maphorisa va kumekaka ka muganga wa le Salamanga, na hambi ta ku yelana ni mahungu ma vulaka leswaku va ta hlongoliwa hi siku ra 30 ka Khotavuxika nga Junyu lweyi yaka ka yena. Vhiki leyi nga hundza Mamana Maria Gustava a endzela xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lomu a vonanaka ni mfumo wa muganga lowu. Eka nhlengeletano leyo a buli hi ta michololoko ya ku solisa ku kumeka ka vakuta hi matiko, na hambi ta vana va Mozambiki va hanyaka KwaZulu-Natal lava nga na mapasi. Iku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambiki, mingalake Eduardo Figurão.
0: Nhlangano wu katsaka mihlangano ya mimovha ya ntleketlo xifundzankulu Maputo wu kombisa swikhalo hi mhaka ya ku va maxapasin ma gomisa mimpfhuka ni ku koxa timali leti ti hambanaka ni ku leleta ka nawu. Stelio Manyisa.
3: Mhaka leyi yi endleka na ku ve vafambisi va mimovha ya ntleketlo va nyimela ku nyikiwa mali yi vitaniwaka compensação kumbe subsidio xiputukezi, na mali leyi nga ta nyikiwaka hi mfumo wa tiko kongomaka ku na byalisa ntirho wa vona hikwalaka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni atikweni ra hina. Murhangeli na ndza wa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku vuhomboloki lebyi endliwaka hi vachayeli va nga ri vangani va mimovha ya ntleketlo yi handle ka nawu, na koho leswi wa swi sola hikuva swi chimisa vito ra nhlangano hinkwawo na ku ve swi endliwa hi vafambisi va nga ri vangani va mimovha ya ntleketlo lomu doropeni ra ka Matsolo ni ndhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. George Manyisa a vuli leswaku mhaka leyi yi komba leswaku vafambisi va mimovha volavo va tshembi leswi mfumo wu swi hlayeke swaku n'hweti leyi taka wu ta va nyika mali ya subsidio leyi yi nga ta kotaka ku va yi na byalisa matirhelo ya voho ma nga tiki hikuva yi khwelile mali ya nxavo wa phalafeni.
0: Vurhangeli bya ta vurimi ni vutshevi xifundzankulu Maputo byi ni makungu ya ku seketela vatshevi hi switirho ni swigotso swa ku na byalisa ni ku engetela bindzu ra vona. Veronica Sidumu.
1: Magidi manharhu wa vafuwi va swidliwani va xifundzankulu Maputo va ta amukela nseketelo hi switirho ni swigotso a ku va va tlhawukanyisa mintirho ya vona enkongometweni na ku va ku tlakuxiwa bindzu. Ndzeni ka swona, vurhangeri bya xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi byi ta nyikela 150,000 wa swidliwatana 50,000 ya matonela dara sawu la swidliwana, ku ya ku va 20 wa magayola na manharhu, ku va ku ya ku va 15 mathangi na lin'we ya ku fuya swidliwatani, a ku va ku kumiwa bindzu la ku ringana 220,000 ya matonelada ya swidliwani. Murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi wa xifundzankulu Maputo Paulo Khosa a tiyisi leswaku ntirho lowu se wu sungulile ka swifundza swi nga leswingani, a ku va handle ka ku va ku tlakuxiwa bindzu xitshungu xi kuma ku pfuneka hi mintirho ya xona.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial Maputo, rindzani ya ora ritaka.

17 horas na 22 minutos, kunene 18 kamayo ku kulungiliwa jingwana siko kunene na manyisa atakushiwile shanga doropa. Ehe, hile kami nkhuvu ya kuva kunene hi kulungela lebyi siko leswi kunene ke siku lebyi jinga kaxikaxi ka vhiki minkhuvu ya le ka manyisa. Manyoxisa, manyisa wa hluvuka, manyisa wa kula, kukula xifundzankulu Maputo, kukula hinkwabyo a tiko. Hi longoloka na wena ke ka madambu ya siku ra namuhla, na hi ni ku dumba ka leswaku lomu hi yaka kone u ta va u li kone. Hi navela leswaku lomu u nga kone kunene mitizwi yezu mi ta va mi ku tlhasela hi laha swi julekaka ha kone, u nga vitwa makhondzi ya ku va mahona a byanyi hakunene. Hi navela leswaku u londzovota mitizwi leyi.

0: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
0: Se ni ya hi nga rhuleriwi kona, a ho tshama hi ku hi ta ku yini. Hei, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanya ngi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
0: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xeweni munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
0: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu sali ko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
2: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile. Minjani, inkomu, i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela buchave samba bintia, inga kupuna e publicidade. Unga tipsets, e fonele, 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-883. Unga tipsets, uta kuma umelelo kaso.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Bola num belo avô que lá chumatsi, lua calte que escarca campo. A calta um belo a sungula, a calta um belo a umbiri, a fula mela, aia machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O irmão é cavacuzé, levantango, um tênica campo. O assa tanga bela canguana, um tanuati, weti, a tunela belo a pepo.
2: Cassiana entra aí, né?
3: Sati um belo a pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tui, aí entra se combi, só que vem um wana karate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyalela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku ngwana wawena, anitani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kubenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangusa mwana wakwe.
2: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
3: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kutlamalisa ni manyao sunene.
2: Asifeni ekava jala vava indili ashibole sunene.
3: Ina inlo wintangu wa bolwa lou unga ni kutlamalisa.
4: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Mama Phemina a na malivro masala ya hina ma hlukelile mpfula. Aninga taya xikolo mina.
6: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini?
5: Aninda mina.
7: Semirilisane makamu.
6: Lexa nwana wa wena lexi xiyela ka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa angana mabuku na kona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala.
7: Wananga, tena leno so?
5: Mina lwei, papa.
7: Wasivon, mfula liya ingana, iwo netile mabuku ni masala ya mwina. Sosa kuna andlela ya ku inkwasu leso sukumeka. Kambi asikolweni, mifanila kuya mia jonza. Auva shuva nganuwa wena pale shikolweni, na prusori, eh? Auva shuva?
5: Nava shuva.
7: Thank you mia xikolweni mwananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma engineer?
5: Na swi lava.
7: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
8: Papayi, mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi. Hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

Aswi tshamiseka nga ku va u kanela hi ta va mungano ku sabosoba ku chika wa ta fana ni mbongolo leyi kunene yi chikiki yi navela ku va yi hanyiketiwa ka nghonyama hikola ka tindzrawu amela ku vulavula ta va mungano we ataku ni fanele a ti tati sikeni ku ti kota futhi u nga ti kotiki.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mutivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Hey, a twaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Nungal Kali wa sungula mtsantswa vunanga Patima Maputo 2026. Unga salinzako.
1: Patima.
2: Hey! Leni nga yivona hindambe mina.
3: Ya yini kambe papai wa vatsongwana?
2: Seniya inga rurelu kona. Aho tsama yokuita kuyini? He? Sivana na switsongo. Akungahloni phi umunhu ha ayo hanyengise hari man
3: phea kukala ku hloni phana masiku lawo akuleka vatsongwana ntsena nambi vakulu va vanhu nje
2: phela utisile man unga mukuma munhu nje akuhunza inge anga kuvoni nambi xeweni munene nada
3: wa bala ku kulosa nambi ku pfumela kunene loko loko uranga u mulosa nada
2: Hiso leso, nakona akuna wakukauka mungano nada. Kambe, leso inga tlela minjengu ni ya hina. Nza uka kuwa mati matusile. Ita tlela ya anyavu munu. Itzika vuhari lezuifaka yelika lona.
3: Ish, ai kongele ni kuwa moe obia usaliko senu. Ni kuwa unga nyangwe langa kalavotala. Loko utulela ni alenu se ya kakami minti ya hina. Hey, anishitivi man.
4: Vaka hina a hi vekeni ni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeni ni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa Si dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: pela uya kunhwanyana luya ingano zvowanga hekusawo muvona niko kutshamiseka ka kone kutane na muhlunyela nhwanyana luya nakafa wene xiunyanyana lexi wo kongoma kone kuluya wa nhwanyana uya mudzungulela kunene alezandzule leni nga nalo na yene uyimbe wil na aniba dzanofore zvidzanofe minutos a timpondo ke ta kuyimba ha jambo.
1: Aqui em Moçambique.

0: Hoyo, wazanzo wengisete wa shwitichi shirajo maputu gaza na ingambani usumbuluku waku nyushisa ngobshinene lana kutanimi kumakaminti julei kusuke la emissora provincial de Maputo adoropene dzale kama tsolo hi achaka 102.3 ne 1008 kaonda media kutani hi samashani kuva hi kombisa mafambela ya shengele shisha mintizu kwa klasa kusui shinene na meia-noite na 5 minutos. Ngekali tamkombisa ti nhlokamhaka ta matsungula lawa ma ta ka hlengela ka ntirhisano lowu na ku nge khale hi ta ka kombisaka vuxavisi ni vupaluxi hi 21 horas na 20 minutos kutani hi ta hambanyisela vunanga bya lomu tikweni ni matiko man'wana ya misava. 21 horas na 30 minutos xa tava jornal regional kutani hi va hi tlhelela ka switiviso swa ku hambanahambana nga vuxavisi ni vupaluxi ni vunanga ku ya byigemeta hi nkama wa 22 horas hi ta ka kumaka matsungula ya switichi swirhaswo hi tlhela hi tlhelela ka switichi swa ku hambanahambana na hi rindzela ku va hi 22 horas na 10 minutos hi kuma nongonoko ta mafambela switarhatwini nga transito kumbe segurança rodoviária hi tlhela la vunangeni 22 horas na 30 minutos hi ta kuma reportagem em foco kutani hi yisa mahlweni ni vupangalati hi vunanga bya ku hambanahambana ku va hi byigemeta hi nkama wa 23 horas na 30 minutos kama hi ta ka tlhamineta ka michinizu na antena national ku va hi kuma madzungula ya tiko ni matiko man'wana ya misava ka ultimo jornal meia-noite hi kuma ino national ni ku va hi lelelana kutani hi pfala xiyengele xa mintirho hi meia-noite na 5 minutos ku hlawuliwi Joaquina Vilanculos na César Baltazar lava kutani va n'wi pangalataka na va ku hoyohoyo ka xiyengele xa musumbuluko vusiku byinene.
1: We praia zingoni mbonderu ceramica ceramica.
2: We're joints in the building.

0: Vamamani vambiri vale tikweni ra Eswatini vakumeka mavokweni ya maphoyisa hi ximi xifundza nkulu Maputo na varhwexiwaka nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha timbangi. Mhangu ya movha a xifundza nkulu Nyembana yi dlayile munhu wun'we. Huvo ya vatsongwana hi ximi xifundza nkulu Maputo yi tlhele yi kombela ka mfumo a ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Urangeli rata vukosi ximi xa xifundza nkulu Maputo ka nguva leyi ya ta vuxavisi hi tsemakanyaka va kunguhata ku va va ta xavisa ku tlula 3 million 500,000 wa matonelada ya bindzu ra masimu. Ku tlula 11,000 wa vanhu axifundzeni xa ximbutso xifundza nkulu Gaza va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti tinharhu ti taka. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetelaka ku nga ri khale kwala ndzeni ka xitiko xa Dzongeni. Vana na hina.
1: Timoras e 13 minutos da vida em Temani em Comgobxenene, Kungekali e Takele em Ujamba, Akuvami, Samacheni, Kuvami, Kumekana Hene, Kantir San Maputo Gaza na Inhambani, Kuene, Wali Kufulakash Komo Shako, Akancha Inchai Gaza em Inhambani, Ili Oyo Oyo, Mintijume Ashua Kusukela, Emissor Provincial de Maputo, Adropene, Jamatola, Riachaque 102.3, Ne 1008K, Onda Média.
2: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emissor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31

0: daily munhu unwe huvu ya vatsongwana hi ximxo xifundza nkulu Maputsu hi tlhele kombela akuva mfumo wa tiko u khatisa hi ntsima vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Vurhangeli bya tavukosi hi ximxo xifundza nkulu Maputsu ka nguva leyi hi tsemakanyaka ya ta vuxavisi va kunguhata ku xavisa ku tlula 3,500,000 wa matonelada ya bindzu ra masimu. Ku tlula 11,000 wa vanhu a xifundzeni xa ximbotsu xifundzankulu Gaza va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti ti taka. Munyikiseti wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta titshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa dzongeni xa namuntlha dzoito ka mjaxihi a nga mayiwa 2026. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo, kasi David Ntimana yena a lulamisaka a tlhela ku kombisa hi ku navelela vuyingiseti lebyinene. Ripelile hi sungula hi lama vulaka leswaku vamamani vambirhi vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa hi ximixo xifundzankulu Maputsu na va rhwexaka nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha timbangi. Mahungu lawa ma tshokoveteliwa hi Veronica Sidumu.
1: Vamamana lava na va pangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va tshuketiwile eka ndzelekano ya Goba exifundzeni xa ka Namahaxa. Na va ni 10 ni munhu wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiko wa mahungu ya maphoyisa exifundzankulu Maputsu Carmini ya Leyti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha hi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini.
2: A va teka adrogani va liyisa district labuwani va lava ku a nyiketa mun'wa bava hi ntlawa loko a va lava ku a nyiketa mun'wa bava hi na maphoyisa nkamba lowu hi nga va nimisa hi swi koti ku hi va sencha loko hi va senchile kambe va kuma ni droga leyi. Ka nkama wa sweswi va kumeka a district la Namahaxa a droga kambe li kumeka a hala district la Namahaxa para li kota ku li va responsabilizariwa hi vugevenga le la ku va famba va xavisa va konsumira e kambe va xavisa timbangi.
1: Loka ya mahlweni Carmini ya Leyti a hambi nkatsakanyo nene ya ncholololoko wu landziweke hi vakristi va kereke ya Katolika ku ya a santuari Nossa Senhora de Fatima ka Namahaxa ntirho wu landziweke vugangwini bya vhiki.
2: Ni mbala swa ku ina durante ka peregrinação a para distrito lá na Mahaxa, a vacrente vai igreja católica, va peregrinar e bem, com a comelela nga mchumi ya ukarata, ni bala xa ku ina hiku manga mchumi ya kubia, ala na Mahaxa, nambika kufamba, nambika kubuya, tambe ina maphoyisa hiku meka 50 timbangu, para ikota ku ikontrolala, kunga umelele a ugevengi, kunga umelele a tingosi, ni bala xa ku avani vafikili kom devsera, hiku aire sebelanga, a manotisa ya ku biha ya khensa kambe vakrente va igreja católica va nga ti comportar como deve ser para que a missa vona a hala na Mahaxa i famba i kurera como deve ser.
1: Munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputsu Carmini ya Leyti ni nkatsakanyo ya mintirho yi landziweke hi maphoyisa ku fambeni ka ku hela ka vhiki.
0: Mahungu ya mofa xifundzankulu Nyambana i dlaye munhu wun'we ku heleni ka vhiki. I mahungu ma tshokoveteliwaka hi Isaura Antonio.
3: A mhangu leyi hi leyonikileko aka Estrada Nacional numero 5 aka muganga wa Liberdade, laho a mufambisi wa movha a kumekileko na ya basinya wun'we na ya wulawula ya kasia andzhaku ka leswo a luza a vutomi. Andzeni ka yona mhangu leyi vanhu vambirhi kambe hi lava va bayisoleku nguvhu kutani kambe ni ku gweheka swin'wana ni swin'wana swin'we ni yona a movha lowu. A munyikeli wa mahungu aka muti wa maphoyisa lomu Inyambani a Derek Hofumani i wuli leswaku a xivangelo xa mhangu leyi swi sukele nguvunguvhu laka ku tsutsumisa a movha. Hi mahela legi yena a siya gezo gakulaya a vafambisa movha ka si kota ku landzisa a mafambiselo manene a ndzeni ka switarato ka si kota ku vhikela a timhangu.
4: Ka mhaka yima hi ximaneka hi ni necessidade ya ku xisimama xigondisa vatsibidisi va movha kasi vaximaneka va xihlonipha timhaka tama velocidade no ótimo sinal e a trânsito um coisa que o ana mango e a mova e mais que nem cuba em uma velocidade.

0: excessiva. Portanto, marca aí, cara, tão outro, cambe, se mama, segundo isso, ela se disse a mova, cassiva, de quanto a respeitar na velocidade da mova.
1: Akutsika ka xikarato lexi mhangu leyi ya movha yena i wulile kambe leswaku a ndzi nyika semana leyi yimbelileko laha va nga kumeka na vakulungela a lembi ga kuhumbwa ka PRM yena i te swi fambile khwatsi.
0: Difikilinga maneka lisingeni masituação o hambana-hambana, bota um criminalidade, kangamaneka uma situação criminal.
1: Aderto Fumani, munyikelo wa mahungu aka mutwata maphoyisa lomu iNyambani.
2: Huvo ya vatsongwana xiyimo xa xifundza nkulu Mapotso i tlhele i kombela ka mfumo a ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Fernando Sidumu.
3: Huvo ya vatsongwana xiyimo xa xifundza nkulu Mapotso i ya mahlweni kombela ka mfumo a ku va ku tshimamisa eswikhatiso ka vanhu va yaka mahlweni hi ku hoxela timfanelo ta ntsongwana ka swiyenge swo hambanahambana swa vutomi. Ku va sindzisa ku va va tirha, ku va rhuma ku va xava emabyalwa ni timbangi swin'we ka swikhale swa yaka mahlweni ku xanisa evatsongwana ka muganga lowu wa tiko matshamelo ma endlaka leswaku ku kula ka vona ku le mhangwini. Swikhalo leswi swi kombisiwe hi musumbuluko lweyi hi murhangeli wa huvo leyi a xifundzankulu Maputsu Latoya Xiviti ka murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi ku siva emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputsu.
4: Aos casamentos prematuros, trabalho infantil, tráfico e violação sexual de menores, venda de bebidas alcoólicas e drogas, grandes distâncias entre as escolas e as nossas casas, falta de espaços recreativos para as crianças, deficiente saneamento do meio escolar e acesso à água potável em alguns distritos e melhoria do atendimento especializado para crianças nas nossas unidades sanitárias.
3: Eu ia mudar os calhos. Murhangeli wa xifundza xa Matsolo Gideon Mushila hi loyi a vuleke leswaku mfumo u ya mahlweni hi ku tirha swi nga ndlela ya ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va yaka mahlweni hi ku hoxela etimfanelo ta ntsongwana exifundzankulu lexi.
5: O Parlamento Infantil Provincial constitui uma plataforma de diálogo e cidadania criada para incentivar a participação ativa da criança nos assuntos que dizem respeito ao seu presente e ao seu futuro. Por isso, como governantes, temos a responsabilidade de continuar a criar estratégias e mecanismos que garantam o desenvolvimento saudável da criança, promovendo os seus direitos, ouvindo as suas preocupações e valorizando as suas contribuições.
3: Lhlengeletano leyi yi nga ya vuntlhanunharhu ya Parlamento Infantil a xifundzankulu Maputsu yi endleki ndzeni ka swihlahla swi ngo matshamelo manene ya ntsongwana ku tihindla ka hina namuntlha mundzuku ni masiku hinkwawo.
2: Vurhangeli ra vukosi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ka nguva leyi hi tsemakanyaka ya ta vuxavisi hi kunguhata ku xavisa ku tlula 3,500,000 wa matonelada ya bindzu ra masimu. Fernando Sidumo.
3: Ntsengo lowu u kombisa eku yehla hi u midla wa matonelada ya ta mihandzu loko ku fanisiwa ni nguva yi hundzeke ya ta ku xavisa swa ta masimu eka lembe la 2025 lawu xavisiweke ekusuhi ni 4,000,000 wa matonelada ya mihandzu. Leswi swi kombiseke leswaku xifundzankulu Maputsu xi swi kotile a ku bindzula hi nhlayo ya 7% ka xipimo xi nga ha vekisiwile. Tindhambi ti vonekeke hikwalaho ka timpfula ta magindla mbeve ti veke kona lembe li hundzeke ni ku sunguleni ka leli swivulino swa nga leswi swi hlengeleke hi ntalo a ku ehleni ka ntshovelo lowu u nyimeriwaka ka nguva ya nyan'waka ya ta vurimi hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tani ku vula ka murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Thuli loko a vulavula exifundzeni xa ka N'wamba eku haxeni ka nguva leyi timpfula leti ti endle eku luzeka ka 73,000 wa magitari ya mihandzu ya ku hambanahambana laha ka wona 35,000 a lele wa ma luzeke hinkwaswo. Mayelano ni mhaka leyi mintirho Radio Mozambique yi twe emarito ya Rafael Sikela yena a nge murhangeli wa makoperativa ya ta varimi hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba lweyi a vulavuleke eswikarhati va hlanganaka na swona ku va ntirho wa vona u famba hi tindlela tinene.
6: A swikarhato leswi hi hlanganaka na swona ngopfungopfu hi lani ka vuxavisi ha ti tlukulutela ha xavisa swimbutana hi xavisa swihon'wana hi kota ku byala manjhe loko hi byala hi gama hi tlhela hi ya hlangana ni lava hi xavaka ka vo timbewu. Ni vulavula hi timbewu ta mazambana, ni vulavula hi timbewu ta swimati ni mapimenta hinkwaswo hi swi xavaka Juni. A madubu hi ma xava Juni, a mimirhi yi vuya hi Juni. A loko hi tlhela hi ta ta kompitira na vona, a hi kumi timali ta ku va hi ta kota a ku tlhela hi fambisa a ntirho wa hina u ya mahlweni. Hikwalaho ka ku hi minkamambenyana hi ya ya xavisa hi tiprice ta le hansi, hikwalaho ka ku va na vona va peta minchumu ya vona lomu Mozambique, va nghenisa minchumu ya vona Mozambique. Hi xavisa hi timali ta le hansi ta ku a ti koti ku va ti vuyisela swimalana swa swimbutana leswi hi nga xavisa swona, a wu ri mali phambeni ro tama ku yehla lomu kaya. Ka nguva leyi ya nyan'waka u atrasado, u trasarile hikwalaho ka timpfula, hi ve ni tindhambi. Ndzhaku ka tindhambi loko hi ku a tindhambi ti fambile hi zama ku tlhela hi pfuxetela, ku kumeka leswaku a timpfula leti tinaka a ti nyimi nkarhi wihi na wihi. Ku na mpfula nkama lungu wu lava ku hlakula ku sungula mpfula, u ku lava ku vhuthela ku sungula mpfula, a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene. Hi nyimela swa ku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina.
3: Marito ya Rafael Sikela, murangeli wa ta mhlangano ya varimi hi xiyimo xa xifundza xa Kan'wamba, loko a vulavula hi swikarhati va hlanganaka na swona a ku landzeni ka ntirho wa vona wa ta vurimi a xifundzeni lexi xa Kan'wamba.
2: Na ku endlaka leswo a xifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza, ku tlula 11,000 wa vanhu va ta tshika va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti tinharhu ti taka. Carlos Matsinye.
7: A xifundzeni xa ximbutsu kwalano xifundzankulu Gaza, a ta majela ti tshamisekanga eka ku tlula 11,000 wa vanhu, ku tala ka vona a nga lava nga xanisiwa hi ndhambi tani kula ka murhangeri wa xifundza. Madzanadzana ya magidari lama byaliweke ndzhaku ka ndhambi leyi ma luziwile hikwalaho ka mati lama tlheleke ma nghena. Kasil de Bans a vula leswaku ka 23 leti ti landzelaka a matshamela ma ta tsondzoma hikuva a vanhu va luze hinkwaswo leswi va nga byalile ndzhaku ka ndhambi. Kambe hambiswoleswo a vula leswaku a varimi va karhi va tlhela va byala lomu nkoveni, nakona va nyimela ku va ku nga tlheli ku vonaka mati. Vula nakona leswaku mfumo hikwalaho ka xibyana xa ta vurimi ni vukosi u karhi u seketela hi mbewu ndzeni ka ku va a varimi va pfuxeta vurimi la vona.
8: A nkarhi wa sweswi a hi le ka matshamelo manene hikwalaho ka swakudya, hikusa hinkwaswo swi fambele ni mati. Na swi fambele ni mati hi khensa NGD leyi a nga karhi a hi pfuna hi lani ni leyi a hi hinkwako, hikusa hi nge swi koti hinkwako. Kambe kutsongo wa swi kota ku atela a ta ta hi nyika swakudya, hi nyika lani, hi nyika leyi, hi nyika kun'wana. Maorganizasiyo man'wanyana na wona ma karhi ma ta ma ta ta hi pfuna, a kuma hi nyika ya swakudya ma hi pfuna hi leswi ni leswiya. Hi leyi ngi ya khalo ta hina hikusa hi ve ni andhambile ya yi nga ta ta yona telela swo tala yi hi veka matini ka tindhawu tin'wani ta ku a hi koti ku hi nghena. Kambe hi te mati lawa ha ma vona ni ku famba, loko ma kuma yehla hi sungula ku byala ku ta a mati, loko se ha timbewu ti le karhi ti tlakukanyana ku te mati lama nga ta ta koka hinkwaswo swi famba. Hi ku hi tlhela hi byala funzi ka vunharhu mati ma ta nghena, mati ma koka hinkwaswo. Swo swi hi le ka mubyali wa munhu, ka mubyali wa munhu lowu hi nga na wona se ha ti vona nyana timbewu leswaku ti karhi ti mila. Timbewu leti yo khongela leswaku ku nga ha ti mati man'wanyana ma ta ta hi tekela. I vanhu vanyingi hinkwavo se va sekeleka va nyima hinkwavo lava tirhaka axamba yi nga va promotori va hina leswaku va kota a ku va ya byala.
7: Marito ya murhangeri wa xifundza xa ximbutsu ka Silda Mbans loko a vula leswaku a masiku ma taka ma ta va ya ku karhata melano ni ta majela hikola ka ndhambi ni ku va a vanhu va luzile hi minkarhi yo landzelelana a timbewu leti va byaleke ndzhaku ka ndhambi ya Janeiro wa lembe leli letsutsumaka.
2: Mfumo wa xifundzankulu Gaza wu tsatsiya varimi a ku va va tihita swinene ku bindzuleni ka swakudya swa nga ndlela ya ku hambana ni nxanisa i vangiwaka hi ndlala. Nicola Mkavele.
9: Murangeli wa xifundza nkulu Gaza Margarida Mapanze ni Nxongo ilwe atsitsiya ka varimi ku veni va tihita hela ku laveka ka kona ka letiyelana ka ni vubindzuli. Marito lawa ma tlhamuselile eka xifundza xa Limpopo ka xikanekiso xa Zongweni nkarhi a nga ha endzela a ndhawu liyana ku veni a cukisisa hi kusuhi ni ku va nyikela timbewu ku veni va tipfuna hela ku laveka ka kona ndzhaku ka ku ve va hlaseliwile hi tindhambi ta lembe leli. Ka liendzo leli Margarida Mapanze ni Nxongo a cukisisile hi kusuhi ni ku xiyaxiya mintirho leyi va yi landzaka laha vuleke leswaku ku swi ni risima ku veni va tipatsile ku veni va endla xo karhi ndzhaku ka ku veni loyi a nga hali karhi a bindzula ka ndhawu liyana i nga muti lweyi wa ndhawu ya handle ka tiko wa le India a sukile a nga ha bindzuli. Margarida Mapanze ni Nxongo a tlhamusela leswaku varimi hi lava kombaka a ku ve va tihita ni ku ve va hlomile matshan'wini ya ku ve va endla ku hinkwaswo leswi swi nga ta va pfuna eka leti yelanaka ni vurimi bya vona.
10: Loko hi pfuxelile a varimi va Zongweni lava va kotake ku gwenta a tindhambi hinkwato va biwe ka ku sungula va rimile va biwa ka vumbirhi ndhambi kambe va swi kotile ku va ka vunharhu va tlhe va phindela lani mihandzu ya kona hi yi voneke hi tlha hi vona hi ku tsakisa swinene. Kambe xin'we ka lexi va nga na xona tanihi xivilelo hileswaku mpfhunga lowu hi bindzulaka hi ta dya majuta vonyingi leswi hi navela ku va hi xavisa se ka ku xavisa kona hi kwini ke na hi rhandza ku hlaya leswaku hambe loko hi bindzula na ku nga vanga ndhambi hinkwato tindhawu leti hi rimaka mpfhunga hi bindzula masiku laya ku gama a ya ha na piri ku pasawu hi ntamu hi tlhelo la mercado hikusa mercado se hi identifika rima mercado ya manyingi kolomu kaya hi hadya lomu kaya hi hadyaka maputsu nyembani hambe Zimbabwe va ta va tateka a mpfhunga wa hina.
9: Ku vulavuliwa hi ku fika ka 200 ya varimi lava kumekaka eka ndhawu liyana eka bindzu la ku fika ka mpfhuka wa 250 wa makume wa magitari ya ku ve ku rimiwa mpfhunga eka xikanekiso xa Zongweni xifundza xa Limpopo.
2: Mfumo xifundza nkulu Gaza u tsatsiya lavantshwa a ku va mali ya nseketelo wa makungu ya ku hluvukisa muganga un'wana na un'wana Fidel va yi londzovota tanihi laha swi faneleka ka kona. Mahungu lawa ma tshukuveteriwa i Nicolao Mkavele.
9: Marito lawa ma vulavuliwile hi murhangeri wa xifundza nkulu Gaza Margarida Mapanze ni Nxongo loyi a tlhamuseleke leswaku swi ni risima ku veni lava va nga ta yamukela a xuma lexi xi pfunisaka a vahanyi i nga Fidel va endla ni ku ve va qavanga a mintirho leyi nga va pfunisaka eka ta mabindzu ya vona a nge le ku ve va endla mabindzu wolawa ya man'we tanihi murhangeri wa xifundza nkulu Gaza hali ya swi twisiseki ku veni vantshwa va nga va va tikatsa ku ve va endla xilo lexo xa xin'we na ku ve ku ni micomo yinyingi leyi va nga hi endlaka a ku ve ni va ya va phalalisa leti yelanaka ni vubindzuli. Margarida Mapanze ni Nxongo a vuli leswaku loko ku landzeleliwa hi ku ve ku endliwa hi swigava swa vubindzuli leswo swi nga pfuna ni ku ve swi tlhela swi nyika mukhandlo ku vanhu vo tala va kuma nambe hi mintirho.
10: Loko hi bulile ni lavantshwa hi vonisani na vo leswaku va fanele ku va yi londzovota kahle a Fund Development Economic Local a ku londzovota kahle leswaku ku va va tolovela ku mun'wana ni mun'wana a va ni swa yena leswi a endlaka swo a nga endli hi ku ringisela hi ku loko mun'wana a twa swa ku va le ku na mani mani a xavisaka tihuku kumbe a fuyaka loko a fuya a tihuku ti va tihuma leyi na mina ni lava ku ya xavisa tihuku ni lwe mun'wana ni lava ku ya xavisa tihuku se leswi dyondzisaka swona a nga li ntsena ka wu fuyila tihomu hambe ka kela tihuku hambe ka wu rimi hileswaku a ku fuya loko loko a yo landza ku fuya kambe tshika lwa fuya ka fuya mina mwanyani ni lava ku ya kola ka ku fuma ni nga hama hi loko fuya ni lava a ku va ni ta hlayisisa ku yini tihuku letiya hi ya fuya leswaku luya wa ku fuya a ti nyimisela ntsena ka ku fuya ku ta vendi a nga ta teka ku va a ya hlayisa a xavisa na se swi hlayisekile yena a kuma ndhawu ya ku ya mahlweni ku va a peta tin'wanyana.
9: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Margarida Mapanze ni Nxongo loko a li karhi a tsatsiya lavantshwa ku ve ni va cukisisa ku endla leti yelanaka ni mabindzu na va tirhisa a swigava leswi swi fanelaka ku ve swi bindzula leti tiyelanaka ni ta mintengo.
2: Mali ya ku hakela ta ntleketlo hi ximi xa xifundzankulu Nyambana hi engeteliwile xivangelo xikulu i ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Armindo Masinga wa tshokovetela.
11: Lomu a provincia ya Nyambane atikiti ega shapasen kutani zibomba. Gini sangulili kuvi gidura lezo nzaungana kuwonikili akuengetiliwa ka tichapau na zivangiwa hikuwa lakaungana amafura ya memova madurusi wilwe. Na akare abulaka mtiri ya Rad Msambiki Rodriguez Gez kamishu ya mvulu ya lui ikamuse leza ku akureheli wakatikiti malisha hile zikotikileko kami tsenguli ingavi igemiwa lezo hii kwa lakonga na wakekeki vala vili mali nyingi kaleza afumu na wana uwe uhumelela lomu kakulaku vikela achitsungu kuchinga shanisiwe hii wakekeki hii kurehela timali tinyingi. Rodriguez Gezi wala Association dos Transportadores Rodoviarios lomu ainyambani ikamseleza ku vatsakili hii kwa lakonga na wakutili akuzwana na nifumu nzaonga na kuengetili uli timali tamafura lezo nga mahaleza ku wakekeki vala vili na vonao akuengetila atichapau ta tikiti. Ayu suwe ni magezu ya baba Rodriguez Gezi lua tekungalo amimova sema kunu isangulili akufamba nzaunga na aviki gihunzileko vangatiranga.
12: Makunu haula lisa kuzali zi hewile hewile grasa zi ya zwana nluhi hukumile kunu mfumu kuzuona lisa kuhakuna nizari ngeana kuhitateka chakukari kufela kuhizu kota kukuma alituru ya mafura heta simamisa ni mituru ya hina proyesu. Sile tu hinga chisia kuka chisungu cha hini di chako uyane amituruni ya hina yonke mungu ni mungu wa hina anga karafa mbaka yona liye anga kati ndeka yukupima lezo kwa kuna mafambelu makunu lezo makona mawili ila hizu tibisa kuzona kota hita kuna hula kwa dropaga hina kutani kuprovisi ya hina luku hikulela ya Nyambane ahenayo afalta hinaya transporte kukwatsela zvichika kuizvona kama dropa mangwana kutani kama provinsi mangwana uyane amemova ya hina yuyili kasi kutaita hi vona ka zvivilelo zvai
13: atsatsela lekona kale zvinga maheka
11: kwalo muchikare eka kuengetirwa loko ka mitsengo ya tikiti ga Chapasin. Rodriguez Gez ikombela uhengeli ga chitsunga ku chivini kuwonelela akuchinga vhumele kurihela amali ya kuhunza leyi inga gemiwa.
12: Ametsengo ya tikiti hile ya hiswa pro Yesu ha leletela chitsungu cha hina leswaku loko unga zvizvikwatsela zwa olako a kobra dori ichokona ku kombela phepha leyi jinga tsaliwa jinga vhumeletiwa kuve gona mapiriso matutira akukomba kasi ukota kukhahleka ka zvona ni leswaku loko zvinga koteki lezvo yana ka intendati yo kari kukwatsi hiye hina va leswi hulawulaku hambi loko u ya polisiya hambi loko u ya ka tohlela tindzawulo ta mfumo information leyi yi kona loko u ya kona u ta hakisa ku kuma tlhamuselo wa ku swi tshamisile leswi kasi ku susa madolita.
11: Rodriguez Gez wala astroi kwalomu a provincia ya Inyambane.
2: Nhlangano o katsaka valandzi vantiro watantleketlo ximshi xifundzankulu Maputo u sola matirela ya vachayeli vangari vangani lava hoxelaka anawu. Stelio Manyisa yane murambaka kuvatsokovetela.
14: Nhlangano u patsaka vafambisi va mimovha ya nhleketlo a xifundzankulu Maputo wa sola vuhumbuloki byi endliwaka hi vafambisi vangari vangani lava va komisaka a mimpfhuka ni ku londza timali ta henhla ngopfu leti ti nga handlika nawu ka vatleketliwa ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo. Mhaka leyi endleka na kuve vafambisi va mimovha ya nhleketlo va nyimela ku nyikiwa mali yi vitaniwaka compensação kumbe subsidio xiputukezi na mali leyi nga ta nyikiwaka hi mfumo wa tiko kongomaka ku na byalisa ntirho wa vona hikwalaho ka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni atikweni ra hina. Murangeli Nandza wa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha nhleketlo ya xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku vuhumbuloki lebyi endliwaka hi vachayeli va nga ri vangani va mimovha ya nhleketlo yi handlika nawu nakoho leswi wa swi sola hikuva swi chimisa vito ra nhlangano hinkwawo na kuve swi endliwa hi vafambisi va nga ri vangani va mimovha nhleketlo lomu doropeni ra ka Matsolo ni tindhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. George Manyisa a vuli leswaku mhaka leyi yi komba leswaku vafambisi va mimovha volavo va tshembi leswi mfumo wu swi hlayeke leswaku hweti leyi taka wu ta va nyika mali ya subsidio leyi yi nga ta kotaka ku va yi na byalisa matirhelo ya voho ma nga tiki hi ku va yi khwelile mali ya nxavo wa phalafeni.
15: Lavi vatswatsiya a ku va va ni ku zula kambe hi tswatsiya ngopfungopfu a voni vinyi va mimovha leswaku a va swi koti ku va va bula ni vatirhisani wavo ni ku va va swi kota a ku va va va tlhela va tshamisisa timhaka ta timali leti ti buyisiliwaka a kaya ni khanela hi wona a ma-resert hi ku fuzi a leswi swi bangisaka pon'we ngopfungopfu la hi ku muchayeri wa movha lowu loyi fane a hona kan'we hi vhiki ka matshameli lawu hi nga ka wona swoswi ya kumbe xitiva byi nga khupuka yeni loko a tisa siku hi bya bya kwaki ya a boheliwa hi mali ya yitsongo xileswo ku fanela ku va a n'winyi wa movha a kombisana na yena leswaku na yena n'winyi wa movha loko mfumo wu n'wi nyika a matshameli lowa wo dyondzisiki swa ku tenge a ta wu kuma tenge a fanela ku va a tlhela a mu tlheliselela a mufambisi wa movha tara ku va na yena a muholo wakhe wu nga yehli hi ni ku kombisana na vona hi ni ku va tatiya swa ku a ku nyimisa ku tisa a ku holovisana a ku pfalana va nga tisi a hi leswi swi taka hi vuyisela a mihandzu leminene
14: i George Manyisa xirho xa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha ya nhleketo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a sola a vukhinyavezi lebyi endliwaka hi vafambisi va mimovha ya nhleketo ni ku va a kombela leswaku ku vekiwa swimangalo a swikwadra ka maphoyisa munisipo ka Matsolo loko vapasajeri vo tshuka va vona a vuhombuloki bya ku karhi byi endliwa hi vachayeli va mimovha ya nhleketo lomu switarakwini.
2: Hi gemetela mavulaka leswaku ntlawa wa mabaronji wa kamasinga u chapelile ku ya fika ka tasa di Mosambiki hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani ndzhaku ka ku va u humelelile hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi rin'we emahlweni ka Nova Alianza wa Machichi. Avelino Antoni o tsokovetela.
16: Amabaronji mabe mabaka wa Nova Alianza wa Machichi hitlanu wa zvigolo zvakwanguliwa hechimwe agumeseni kahlakano muchukumiso wa mabaronji Stoffa Fernandes anako akhawakwe ukombekisile kutia kambe awatilongisele ADV loyi atobela naye kahlakano ogumesa
17: a jogo ya tasi hambeni ni jogo ya campeonato loko hi jogo ya campeonato wena u tentara ku kuma un ponto o dois o tres pontos hi ninginile hi kuma ama oportunidade de chela a tres gols seguidos Nova Aliança itsumila andzako ka prejuízo a heku Nova Aliança a resultado o kanga belangi bili kwatsi mas só que futebol rejeje ku ganha muito ku ganha bem mas hai ni campeonato ta kuma na kambe tazona ku laya hi kona ti tira ama falha ya kona ya leswi swi nga maya
16: a final bela na DV mutezo jana mukwahile kuve mukingizana na hi kwasi
17: aka minga bena DV a supertasa wanga sivini ekipa ku bailinga na leswi a ti preparara para ke bena DV mutoko ya DV ekipa ya Homeland Province na anonja ina ku khle mas zingaula ku a xitsungu xitatsaka hi jogo leyo porque já é nem mais jogador ya experiência ku tsongwana yo pod mahlamula leswi ti zwikuma ni jogo ya DV
16: xikurini ku kwatsiwa ha ni magordura nyana eno khola ku chikela
17: ya home recuperar sweswi i vali ku trenara a 15 dias mas já até jogo ya DV tenho certeza que já está vi a 100%
16: e kakhelo gaka wa Nova Aliança mchukumisi ugwashuko junior okutete kweni ga Nigeria anako asatule Nova Aliança ali kukumiselwa nezvanga mahalumuka pwina anga zvitive
18: non tenada que falhou nesse jogo é que meu equipe não estava bem hoje tudo estamos a fazer hoje não está a dar certo então até aí para eles conseguiu aproveitar isso detalhes nós para marcar o golo que eles marcaram, mas na tempo de jogar, não estamos a dizer que faltaram uma coisa.
16: Magezu ya Ugwashukwa Junior, muchukumisi wa Klawa, Nova Aliança wa Machichi, na ula ula nza kwa kakla wapwe, ubilwe, hiklanu wa jogolo kachimwe, hiklawa wa Baronjo wa Likamasingi.
2: Mwinseti wa kuranzeka igemeta kola shitiku shadzonga ini na muntla le humilili seketi nhloko maka tivulaka lesaku va mamana vambiri vana vatiku ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa na varuxwaka aminandzo ya kushavisa ni vudzahi bya timbangi. Mhangu ya movha exifundzankulu Nyambana i dlayile munhu wun'we. Huvu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo i tlhela i kombela ka mfumo ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. David Ntiman hi yena loyi a bindzuleke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu, kasi Tomas Buruma hi yena a khomiseleke marito ni mimpfumawulo. Sima Mahombe.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Tiquini.
2: Mahungu nzeni ka shitiku shadzungini mahlayiwa hi David Ntimana. Vamamana vambiri vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa na varhuxiwaka nandzu wa ku va va xavisa ni ku dzaha timbangi. Mahungu lawa na Veronica Sidumu.
3: Vamamana lava na va pangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va chuketiwile eka ndzelekano ya Goba xifundzeni xa ka Namahaxa. Na va ni 10 ni munhu wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmini ya Leti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha yi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanwini.
2: Mhangu ya movha xifundzankulu Nyambana i dlaye munhu wun'we ku heleni ka vhiki. I mahungu ma tshokoveteliwaka hi Isaura Antonio.
4: A mhangu leyi hi lewonikileko aka Estrada Nacional número 5 aka muganga wa Liberdade, laho a mufambisi wa movha a kumekileko na ya basinya wun'we na ya wulawula ya kasia andzhaku ka leswo a luza a vutomi. Andzeni ka yona mhangu leyi vanhu vambirhi kambe hi lava va bayisoleku nguvhu kutani kambe ni ku gweheka swin'wana ni swin'wana swin'we ni yona a movha lowu. A munyikeli wa mahungu aka muti wa maphoyisa lomu Inyambani a Deri Tofumani i wuli leswaku a xivangelo xa mhangu leyi swi sukele nguvunguvhu laka ku tsutsumisa a movha.
2: Huvu ya vatsongwana xiyimo xa xifundzankulu Maputo i tlhele kombela ka mfumo a ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va nga tshukaka va hoxela timfanelo ta vona. Fernando Sidumu.
5: Ku va sindzisa ku va va tirha, ku va rhuma ku va va xava emabyalwa ni timbangi swin'we ka swikhale swo ya ka mahlweni hi ku xanisa evatsongwana ka muganga lowu wa tiko matshamelo ma endlaka leswaku ku kula ka vona ku le mhangwini. Swikhalo leswi swi kombisiwe hi musumbuluko lweyi hi murhangeli wa huvu leyi a xifundzankulu Maputo Lato ya Xiviti ka murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi ku siva emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputo.
2: Ku tlula 11,000 wa vanhu va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala a xifundzeni xa Ximbutsu ka tin'hweti tinharhu leti taka. Mahungu lawa na Carlos Matsinye.
6: A xifundzeni xa Ximbutsu kona xifundzankulu Gaza a ta majela ti tshamisekanga eka ku tlula 11,000 wa vanhu ku tala ka vona a nga lava nga xanisiwa hi ndhambi tani kula ka murhangeli wa xifundza. Madzanadzana ya magitari lama byaliweke ndzhaku ka ndhambi leyi ma luziwile hikwalaho ka mati lama tlheleke ma nghena. Ka Silda Bans a vula leswaku ka 23 leti ti landzelaka a matshamela ma ta tsondzoma hikuva a vanhu va luze hinkwaswo leswi va nga byalile ndzhaku ka ndhambi. Kambe hambiswoleswo a vula leswaku a varimi va karhi va tlhela va byala lomu nkoveni nakona va nyimela ku va ku nga tlheli ku vonaka mati. Vula nakona leswaku mfumo hikwalaho ka xibyana xa ta vurimi ni vukosi u karhi u seketela hi mbewu ndzeni ka ku va a varimi va pfuxeta vurimi la vona.
2: Mali ya ku hakela ta ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambana hi engeteliwile. Xivangelo xikulu i ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Armindo Masinga wa tshokovetela.
7: Lomu a provinsiya ya Nyambana a thikiti ga xapasen kutani swi bomba a gidi sangulele ku ve gidura leswo ndzaungana ku vonikile a ku engeteliwa ka tichapau na swivangiwa hikwalaho ka ungana a mafurha ya mimovha ma durhisiwilwe. Na akari a bulaka mitirho ya Radio Mozambique Rodrigues Gez ka mixo ya muvhulu ya loyi i hlamusele leswaku a ku rheliwa ka thikithi mali yiswa hi leswi swi kotekileko ka mitsengo leyi nga vi yi gemiwa leso hikwala kongana vakekeke valavile mali nyingi kalezo afumu na wona uve uhumelela lomuka kula ku vikela achitsungu ku chinga shanisiwe hi vakekeke hikuri hela timali tinyingi. Rodriguez Gezi wala Association dos Transportadores Rodoviários lomu ainyambani ikhamusele zwaku vatsakile hikwala kongana vakutile akuzwanana ni fumu ndza ungana ku engetelwe timali ta mafura leswi nga mahale zwaku vakekeke valavile na vonawo aku engetela atichapawu ta tikiti.
2: Mwingisito kuranzeka lawa ave mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni rindzela man'wana ka minkarhi yi taka.
1: David Ntimane inkomu ngopfu swinene ku va mi hlayisele matsungu la ka xiyenge lexi xa mintirho ya Emissão Provincial de Maputo, Radio Moçambique. Kakazanile inyambani na 22:06 kutani hili hoyo hoyo kwene uvuleke xikhoma xa kule ka mpatshano Maputo gazana inyambani kutani ngopfu wendo landzakata ntirho wa kwa mavoko ili bom trabalho, nada de preguiça. Yana mahlweni ku va u enca xa nchumu tani ka ku va u bekisa ndyangu waku, bekisa vana, nkosikazi, mulumuzana, ku va hi lwa ni ku va hi helisa usiwana miti ni yezu, hi helisa avusweti a Mosambiki wezu. Hi tlhela hi tlhelela vunangeni na hi hlaya leswaku mi 22:10 ta zamba Alberto Langa ku va a hi hlayisela ta mafambela swiratwini ka nongonoko segurança rodoviária.

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Oyo oyo. Namuntlha hi ta bula kutsongo hi Artigo 20. Le vulavulaka hi ku nyikana mukhandlo ka mimovha loko hi famba switaratwini. Kasi impfuka muni mimovha hi fanelaka ku nyikana wona loko hi famba switaratwini. Rodriguez Chavani, munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ya transit hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a hetela ni ntlhamuxelo wa nawu lowu.
3: Mambo, Artigo 20 i artigo bya le sima swinene ka a vafambisi va mimovha. Swa sindzisa ku va va byi landza, swa sindzisa a ku va va byi hlonipha artigo leri, buki byi khanela hi mayelano bya vafambisi va mimovha leswi i nga prava ti komportarisaka swona, leswi i nga prava fambisaka swona a mimovha xitaratwini. A movha loko u fambisa, a mufambisi wa mimovha u fanela ku va a tshika a likhandlo, a tshika a xipasu, i nga distance ya xilungu, andre a movha wakhe ni movha lowu u nga aphambeni kwakhe o a movha u nga mahlweni. Bra swi endla leswaku a loko a movha lowu u nga mahlweni u tshika u vona a qualquer coisa kumbe i xizathu nyana a friend u travara ni lwe a mu landzaka hentshaku a ta swi kota a ku pumba velocidade kumbe a ta swi kota a ku travara ra a ku evitara a tinghozi a xitaratwini. Então i artigo bya le sima swinene porque bya hi pfuna swa ku loko hi fambisa lomu xitaratwini hi vhika a tinghozi kumbe hi va ni a mayenchelaku a tinghozi ti pumbeka. I handle ka ku tshika a distancia endre a movha lowu u wu landzaka, movha lowu nga friendly kwako, ku byileka u tshika a distancia a movha hi tlhelweni na tlhelweni hla swa ku a loko u hamba ultrapassage kumbe loko u khaluta movha lowu u wu landzaka swa ku wena u kumeka mahlweni ka wona, ku jeka u tshika a distancia a tlhelweni na tlhelweni para ku vhitara swa ku a mimovha yi khwayana hi matlhelweni kumbe yi banana hi swipedlo hi matlhelweni. Então i artigo bya le sima swinene swa sindzisa ku va hi byi landza. I a distancia lebyi hlayiwaka andre a mimovha a friendly ni friendly tenke u tshika kumbe i 5 metro kumbe i 10 metro a distancia leswi a movha wu ku pandzisaka hi swona, leswi u fambisaka hi swona, buruke a nawuli a xitaratwini ku jileka hi famba na hi nga tluli a 60 km hi hora. Entao loko u famba hi distancia leswo tenke u tshika distancia hambova dza 15 metro para swi kota swaku a movha lowu nga friendly loko swi kota u travara swa yenchaka masiku mambanyana na ku khata xitsongotwana kumbe wo vona a xikhele friendly a travara kola na kola. A loko u li kusuhi na yena u nge ti swi kota ku travara u ta ya mugunya entshaku kolani u khumelela a nghozi. Entao swa sindzisa ku va movha u tshika distancia friendly tanto a tlhelweni.
4: Leswi nge ampimo wa ampimo lowu fanelaka ku tshika wona a phambeni kumbe tlhelweni swi fambelana ni velocidade leyi u fambaka hi lowo.
3: Velocidade leyi u fambaka hi byona manje a nawu u rekomenda leswaku a distancia a minimum da distancia tenke i va bya mas 8 metro ya 10 metro.
2: Hinkwaswo lomu tikweni swi ni minawu ya swona. A hi landzeni minawu ndleleni ya ku vhikela vutomi la hina ni la swibya swa hina leswi hi swi xaveke hi ku swi rhandza.

0: Bash anga mufundisi wa parokia dza Misao São Roque a sifundzeni shali matutwini nikusungula itavutisa mufundisi Celso Vaz imailana nilisima dza kutikombisa ka Maria mamana wa Yesu Kristi maincela maumeleleki ya Portugal afadima hilembe dza 1987 mufundisi Celso yakulosa hakunene hewini nkongometo wa kuumelela ka Maria kumbe kutikombisa kwake
1: hilembe dza 1987 a tiku hinkwabyo a byi kumeka na byi lwa a nyimpi hikusa a va nga kumani era nkama era lembe bya ku kumbe malembe bya ku hinkwavo va lumbaka a Europa hinkwavo a va sukile a kuma kontinente man'wanyana a ku va va ya explorar va ya susa minchumu leswi a swi ta va pfuna a ku yaka kumbe swimbeni ni swinyingi a kulisa a tiku byavo kutani ku humelela swa ku va nga kumani hikusa ku ni lava va nga humelela a va navelaka a matiko lawa va nga kumiwa hi vambenyani ku ku humelele ama ngaku i confusão bya ku va yavelana a matiko ya Afrika ya Amerika ni makontinenti man'wanyana kutani a tiko lebya Europa a byi nga kumani hi mhaka leswo kutani ku humelele a Primeira Guerra Mundial kutani ku nkama lowu a tiko a byi hanya nkama wa mahlomulo hi ntamu ni matiko manyingi na malwa a nyimpi a Portugal ku humelele a ntsumi byi nga hlaya leswi hi 1916 byi nga humelela ku trixi wa vatsongwana u nga hlaya u nga a ntsumi leyo yi byela ku vone leswaku a tiku tingi byi hanya hi ku zula hi lizandzu kambe
0: i hikola ka yini a vakriste va fanelaka ku va va chololoka va kongoma a santuario bya Nossa Senhora de Fátima kana mahaxa ni mimbangu mimbeni leyi mbekisiweke hi kereke bya katolika ku va ku hambiwa michololoko na ku dzimukiwa a ku tikombisa ka Maria
1: a ku peregrinara kusuka hi makakwerhu kumbe hi maparoka makomunidade ya kakwerhu hi kongoma ku mimbangu leyi nga bekiwa swaku i masantuario nga humelela a nga tikombisa yene mamana Maria ale no Maputo hi ni santuari Nossa Senhora de Fátima le na mahaxa yi nga xikombiso kumbe xifananiso ni santuari bya le Portugal a kusuka makakwerhu ku veya masantuario hi leswi hi munhu ni munhu a navelaka ku komba hi swone hi ku peregrinar lowu a ku khensa ka Xikwembunkulukumba ku hinkwaswo leswi Xikwembunkulukumba a swi yinciki swone a wuton'wini byakwe munhu ni munhu wa swi tiva swa ku mini ni mudohi kambe ni ta enca yini a ku va ni khensa Xikwembunkulukumba hi minyiko hinkwayo leyi ni makumaka vambenyani va suka na na vakombela na vakombeleli a minchumu ku Xikwembunkulukumba kambe na va swi tiva leswaku a ku va va swi kuma leswi va swi navelaka swone ku laveka nakona a sacrificio va suka hi makakwavo na va tikhongelela a ti va hlasa a mbangu lowu nga mbangu wa mbehlela swaku i santuwari loko suka hi makomunidade kumbe hi kaya na wo khongela a ku na endleleni a ku na hi ntamu a ma-interruptions i siku hinkwabyo u byi nyikaka ku Xikwembunkulukumba swa ku mini ni ku nyika kuni lava va fambaka masiku mabidi, kuni lava fambaka a siku dyiri hi siku dyin'we na mfambo hinkwavo va dyi heta. Ku nkama luwani u fambaka i nkama wa ku khongela, wu nyika a siku lebyiyani kumbe masiku lawayani ku Xikwembunkulukumba. Hi a peregrinara i nkama wa ku khongela, i nyiko u nyikaka ku Xikwembunkulukumba. Mini ni jula ku nyika Xikwembunkulukumba a siku hinkwabyo ta ku khongela. Ni nge ti khongela ntsena, a ku va ni nga ngodoli ku khongela kwanga, ni ta khongela na ni famba ni hamba a sakrifisio.
0: Ku fanela a ve wini nkongometi wa vakhongeri va kereke bya katolika loko va hamba minchululoko leyo?
1: A muperegrino loyi a tinyikelaka ku va a khongela na a famba, nupodi a tshuka a dyivala leswaku mini ni tinyikelile a ku va ni khongela ku Xikwembunkulukumba. A hi mfambo ntsena bya ku u suka hi kaya ku mini ni ya le a santuario. A peregrino, a muperegrino hi leyi a swi tivaka leswaku mini ni mfambo bya ukhongoti bya ku khongela, ni famba na ni khongela. Nga fani ntamu ni xitshungu xa Israyele nkama xi nga suka hi hala Egipta yi suka vambenyani va famba na va khensa Xikwembunkulukumba, kambe a ku ni vambenyani lava na va ngurangura va famba va kumiwa hi swinyingi ni tinyoka va nga tiwa vambenyani ku humelele swidzidziharisi swinyingi kutani
0: Hi hlayile leswaku mhamba ya misa ngopfu ya ku pfala ntirho lowu wa nchululoko wa wu kongoma ka Namahasa kumbe kule ka Namahasa hi lowu veke wu zwengeliwa hi Arcibispo wa Arkidiosezi di Maputo Dom João Carlos Nunes lani ndzeni ka leswi nyingi a tiriki vakhongeli va kereke bya katolika a ku va a lava va tinyikelelaka ka ku va va bikisa a ku nyimela ni ku va va tlhavukanyisa a vamakwavo hikwalaho ka ku va ku va tiva a ku bekisa a ku nyimela u nga hi pfuna ku va hi kuma a nkongometo wa mazito ya Arcibispo Dom João Carlos Nunes.
1: ka mhamba ya misa ya sonto yi nga misa bya ugamo a santuari di Nossa Senhora de Fátima a Namahasa a misa leyi ti nga gamisa a peregrinação Dom João Carlos tatana bishopo wa halino arquidiocese de Maputo na hi tsundzuxa marito ya papa Leão 14 a nga mahlaya nkama nga buya pfuxela Afrika tikweni ra Afrika. A hi byeli leswi leswaku Mukristi hinke a vini a likholo a nga godoli ka likholo a nga tlheleli ndzhaku ku leswi a swi pfumelaka hikusa lweyi a swi tivaka swi kotaka a ku nyimela ka Xikwembunkulukumba, lweyi a zindzelaka ku leswi swi nga hlayiwa hi Xikwembunkulukumba hi Yesu Kristi ni vaprofeta va khale lweyi a zindzelaka ku leswo hakunene a ta hanya leswi Xikwembunkulukumba a nga hi byela swone, a nga hi leleta swone, a nga hlaya hikwalaho ka marito ya n'wanake Yesu Kristi. A Mukristi lweyi a kalaka a nga godoli a tibekiserile a ku va a swi kota a ku hlula hinkwaswo leswi swi humelelaka evuton'wini. A hlayile leswaku hakanyingi hi kumeka ka swikarhato hi khongela hi pimisa leswaku Xikwembunkulukumba ingiki a xi ti vonakalisi evuton'wini byerhu, kambe hikwalaho ka swi kota ku rindzela ka ku nyimela ku leswi a nga swi byela swone hi swi kota hi likholo byerhu a ku hi hlula hinkwaswo hikusa ha swi tiva leswaku nkama wa mahlomulo i nkama wa ku khaluta, a hi hanyi ntsena ka mahlomulo mabuya nakona a masiku la ku hi
2: kwala ka xikwembu kulukumba hi tsaka hi hanya swa ku nyoxa, kambe leswi swi endleka loko hi swi kota hi swi tiva a ku zindzela munhu ni munhu a wa vitaniwa a ku veni a vin a ni mbilu leyi ya ku zindzela ya ku nyimela ya ku kala yi nga godoli a le khulweni a ku va a hanya na swi tiva leswaku a timhaka ti kona, kambe na xikwembu nkulukumba ni ta hlula na hlula ma swi ni nkama wa swona tani a mazitu ya tatana bishop hi vilawa a tlhe a hamba ni xifananiso swa lweyi a khongelaka a kombelaka ku xikwembu nkulukumba, kambe loko ya hlomela a xipachi a xipachi a xa fana ni swa khale a xi na mali tani swi nga vi leswi swi hi tlhelisaka a ntshaku hi simama hi ya front hikusa a leswi swi nga hlayiwa hi xikwembu nkulukumba hi ta enceka hi nkama wa kona, kambe hi nga yincekaneni ka lekholodrezu yi tlhelela antswaku.
0: Hi wona mazitu Padre Salsovage u navelaka ku va u masiya a ka vakhongeli va kereke bya katolika lava va kholwaka ka ku tikombisa ka Maria na mbeni lava vambeni va kalaka va nga le vakhongeli va kereke bya katolika nakoni va nga kholwi leswi swi hitaka a vakreste va kereke bya katolika.
2: Hakunene i vanyingi lava va kalaka va nga kholi leswaku mamana Maria a wa tikombekisa ku vanhu a va kombela leswaku a va khongeli a va tinyikeli ka vutomi bya vukhongeli va kombela ku xikwembu nkulukumba a ku va va huluxiwa kumbe a siya a marito ku lava a tikombisaka ku vona leswaku fambani mi ya byela xitshungu swaku a va hanyi hosini. N'wana Maria mamana wa Yesu Kristi hi nga nyikiwa mamana lweyi ha Yesu Kristi loko a hlaya xihambanini ka Juwawu a ku ku yene yamukela mamana lweyi i mamana waku kwalayani mamana Maria a hamba mamana wa hinkwezu hini vanhu nakone a ku ku mamana Maria Yesu Kristi ra ku mamana yamukela a n'wana lweyi hi kusukela namuntlha i n'wana waku, nakone mamana Maria a yamukelile marito lawa tani leswi a nga tlhantuka atilweni a wa hi navelela autumi lebyintshwa autumi lebya byinene ku fana ni vamamana va matiko loko vamamana loko kumbe mamana loko vona swaku n'wana u yincekana leswi a swi yincaka swona swi a swi fambelani ni leswi a nga mu kombela tatana wakwe mamana a wa humelela a khoma n'wana a mu yisa hi tlhelo a mu byela a mu leleta leswi tatana wakwe a swi rhandzaka swona a ku va a nga huni a hanya leswi tatana a nga mu kombela swona kutani mamana Maria a wa swi yenca leswo ha di khale ja malembe ni malembe kutani hi yene lweyi a hi kombelelaka mamana lweyi a hi kombelelaka mahlweni ka tatana ni ka xikwembu nkulukumba hala Portugal loko a humelelile ku treje Pastorinhos hala a hiria ku ni vanyingi va kaleke va nga kholwanga ku swona va swi kotanga ku kholwa, kambe va rhambiwile hi treje Pastorinhos lava va ku buyani mu swi vona a ku va mukholwa kutani va fambile vanyingi kulayani ka mbangu lowu a tikombisaka kone mamana Maria, kambe va voni a dambu na byi famba byi jikajika hinkwavo va swi vonile vanyingi va swi vonile va kholwa hikusa va voni hi matihlo ya kakwavo leswaku hakunene leswi swi nga yinceka a hi swa ku adaptação com Sankama Luana, uma tecnologia em campo. Estava nem a dambu na dica dica, dani bacola. E a caninga, mamãe Maria, no co a humelela, kuni masinais, yamaninga, ma kumbaka leswaku leswi swi nga enceka vhela i swa swinene a hi ku loza ntsena so swi kombisaka ku ni masinali ya manyingi mana Maria a kombaka swaku a hi byela leswaku hakunene hi yene loyi a humelelaka nakona hi yene a khanelaka a kombelaka ku hini a ku va hi landza n'wanake Yesu Kristi. I vanyingi lava va fambaka a santuario di Nossa Senhora di Fatima ana mahaxa va kumaka a mahlomulo kambe a hina a mapublicidade swaku a hina hi beki nkama swaku munhu ni munhu a hlaya leswi swi nga yinceka a wutomini bya kakwake hala na mahaxa kambe i vanyingi lava va tlhelaka va famba hi outubro kumbe hi masabado va ya khense kusa va swi kumile va hlulile leswi a swi leswi a swi a swi a va swi tsandza kumbe va kumile amakateko hikwalaho ka ku kombela ka mamana Maria ku va a va tlhasisa a tlhasisa a swikhongoto swa kakwavo i vanyingi va tlhavekaka mavhela ka peregrinação kumbe masiku man'wanyana na va khensa mamana Maria hikwalaho ka tinyiko hinkwato va nga tikuma hikwalaho ka ku peregrinar hikwalaho ka ku va tinyika nkama bya ku va ya khongela va ya kombela ku mamana Maria.
0: Hi khensile Padre Celso Vaz loko swi kotile ku va u hi buyisela nkongometo hi mayelana ni ntshololoko wa vakhongeri va kereke bya katolika a santuario bya Nossa Senhora de Fatima hi hlele leswaku a ve ku ntlula 10,000 wa vakhongeri va kereke bya katolika lava vugan'wini bya vhiki va kumekeke a santuario bya Nossa Senhora de Fatima. Muyingiseti wa ku zondzeka wa Radio Mosambiki misoro provincias de Maputo Gaza na Nyambani hi gemeta kwala xiyenge lexi xa madzungu hi ku entelela kola ka madzungula ya nyiketimu ka tiko mikumiki na mipangaletiwa ha Domingos makalani ya Lusilili.